0: nga, kailangan nila ng vitamin D. Very important yun,
1: Sunlight,
0: no?
1: yes.
0: Sunlight, oo. So, ganun din tayo. Kailangan natin ng sunshine before na
1: Pero Miss
0: natin.
1: Mirna, sabi mo kailangan natin ng sunshine, pero may oras, 'di ba, na safe
0: Oo.
1: tayo magpabilad. Anong oras 'yun?
0: Before 9. And then after 3. Kasi
1: So mga
0: nagiging ano
1: 6
0: na.
1: a.m. to 9 a.m. And then
0: Yes. Before
1: yung
0: 9.
1: 3
0: Before
1: o'clock, Miss
0: 9.
1: Mirna, mainit na.
0: After
1: Mainit
0: 3.
1: pa rin.
0: Pero good sunshine yun. You know, meron tayong
1: Ah.
0: vitamin D. According to my research, no? So kahit na mainit siya, yung araw na yun na palubog na, at saka yung araw sa pag papunta pa lang, 9 o'clock eh, patindi pa lang ng araw. Yun yung good sunshine na kailangan natin. Anong meron dito? May nagre-release pala ang ating vitamin D, nagre-release ng nitric oxide na kinakailangan natin para maabsorb ng ating katawan na calcium, pampatibay ng mga buto, at pain reliever din. At saka inaayos niya rin ang mga arteries natin para hindi ito tumigas. So prevent natin ng mga problema sa mga arterial problem natin, no? So nakaka-cure din siya ng cancer at saka mga skin problem, mga normal problema ka sa psoriasis, no? Magpaaraw ka lang, sunshine lang pala eh. Ito ang ano. So ito ay ito lang pala ang kailangan mo. Kapag ikaw ay nagkaroon ng psoriasis, kamamahal na mga gamot mo, eh, hindi ka rin naman gagaling. At ito pala ay merong tinatawag na mainam din pala sa pain relief dahil nagre-release to ng tinatawag na endorphin hormone. No? At ano pa? Ano pa mga advantages ng vitamin D? Nagre-release ito ng tamang melatonin, no? Upang sa ganon, ikaw ay makatulog sa gabi. Naku, marami mga benefisyo ang vitamin C. Yan ang gamot ang walang bayad. Magpaaraw ka lang. Wow, bingo. Ano masasolve mo? Muscle pains, cancer. Ang dami, ano? At high blood pressure, bababa, pain reliever. Yan, ang dami, di ba?
1: Vitamin
0: Sunshine.
1: D
0: So,
1: pa lang yan, kaagapay.
0: yan, vitamin D, oo. So, napakarami niyang mga benefisyo.
1: Pero
0: At
1: Miss Mirna, sorry, 'di ba dapat pag mga vitamin may partner-partner siya para ma-fully absorb mo yung nutrition ng katawan?
0: oo, sa vitamin D sunshine lang ma-absorb na ma-absorb na niya ang mga benefisyo na mention ko kanina, melatonin, endorphins, nitric oxide na marirelease nito. Kaya magkakaroon ka ng may epekto na dahil sa pagtulog, dahil nagre-release ng melatonin, makakatulog ka. So, chain reaction yun, ano, sunshine mismo ang nagpapa. So, habang nagpapa-sunshine ka, ikaw ay yung air that you breathe. So, kailangan natin ng air. So, inhale, exhale. So, kailangan na natin ng fresh air, especially pagka mapuno ang iyong kapaligiran. Wow, i-inhale mo yun. Meron kang oxygen na makukuha. Siyempre, alam natin ang oxygen ay nakaka-repair ng ating mga damaged cells. Without oxygen, sige, hawakan mo iyong wrist, no? Walang oxygen. Nangingitim. So, pagka tinanggal mo yung pagkakasakal mo sa iyong wrist, i-release mo, biglang mayroong flow of blood. So, yun ang nagagawa ng air sa atin. Nagiging rosy ang cheeks mo dahil may air ka. Dahil alam natin, without air, yan ay tirahan ng cancer kung walang air, no? So, sunshine, air, mag-inhale, inhale, exhale, good for your lungs. Ang lungs ay, oo. So, siguradong repair of your damage. So, susunod naman dito ay pag-inom ng tubig, no? Pag-inom ng tubig na 8 glasses of water. Sa pagising mo pa lang sa umaga, 4 glasses of warm water with a squeeze of lemon. Ay, siguradong pupunta ka na sa bathroom. It's either you will pee or poo. Ifa-flush na nga yung toxin. So, noong gabing ikaw ay natutulog, ang kidney mo at saka ang liver mo ay very busy sila na nagfi-filter ng mga toxin sa katawan mo. Yun ang trabaho ng kidney and liver. So sa umaga, tinulungan mo pa siya na ma-flush ang toxins, especially yung mga taong constipated. Hindi ka makadumi, uminom ka ng 4 glasses of warm water upon waking up. Naku, sigurado, mag-go ka sa bathroom at talagang lalabas ang iyong poo. So yan yon. 8 glasses of water. Wag nang tumi, wag tigilan ng pag-inom
1: So,
0: ng soft drink.
1: Miss Mirna, this is on an empty stomach.
0: Oo, wala itong calories. Nagpa-flush ng toxin. So, upon waking up with an empty stomach, ano? At talagang 8 glasses. So, naka-4 ka na sa umaga. Siyempre, hindi porke 8 glasses. More than 8, maka 10 glasses ka. Meron kang dala-dala dyan na may na baso, no? Inumin mo ng inumin, o mas maganda kung meron kang dala-dalang mga yung mug mo, yung mga ano mo ay punuin mo at para dire-diretso ang pag-inom. So, dahil indication, pagka ikaw yung uhaw ng uhaw, lagi ka nauuhaw, ibig sabihin nun, ikaw ay kulang sa tubig. Kung ang ihi mo naman ay dark, ang kulay ay nag-i-indicate ito, dehydrated ka. So, ang ihi natin, ang normal is ang amber color na tinatawag, hindi masyadong dark, hindi amber color, no, light yellow. So kung sabi mo ay parang walang lasa naman yung tubig, uminom ka ng buko juice, masarap pa, at least healthy pa kasi maraming minerals na makukuha tayo doon. Huwag lang soda. Dahil pagkakulang ka sa tubig, magkakaroon ka ng headache, magkakaroon ka madalas ng UTI, madalas tapos ito pa ha, magkakaroon ka ng kidney stones, at madali kang magkaroon ng wrinkles, no? Dahil dry ka eh, flaking yung skin, tatasang yung blood pressure, palagi masakit ang iyong ulo. So, imagine mo kung iinom ka lang ng 8 to 10 glasses or 12 glasses of water, matitreat mo lahat ito. Wow, talagang wala, hindi mo na kailangan gamutan pa ng gamot dahil natural ito, no? Huwag natin kakalimutan, tubig, filtered water ang kailangan natin na iinumin, at huwag pa lang distilled water. Alam mo yung distilled water ay ginagamit natin sa bacteria. So, kailangan filtered water na para andun pa rin yung minerals nila at na-filter, andun pa rin yung kinakailangan ng katawan natin, no? So, ang susunod na...
1: Okay, so, Miss Mirna, no, mga kaagapay, ang mga libre na maaaring makapagbigay sa atin ng maayos na kalusugan, vitamin D mula sa sunlight, sumunod ay hangin, syempre malinis na hangin. At kung kayo ay nasa lalawigan, nasa maraming puno, nako, pinagpala kayo na manirahan dyan dahil hinilalanghap ninyong hangin ay sariwa. And then tubig, no, preferably filtered or mineral water. Avoid yung distilled kasi sabi nga ng mga nakararami, ito ay patay na tubig. So, ano pa ang next natin, Miss Mirna?
0: Susunod natin, so may sunshine, may air, may exercise. Ano ba tong exercise? Maglalakad ka lang. Akala yung mag-exercise, matanda ka na, hindi ka na makaka-exercise. Alam mo ba na 30 minutes ka lang nakaupo, sedentary lifestyle, eh, naiipon na yung mga sugar, na pati mga fat sa iyong katawan, na apektuhan metabolism mo. So, ang exercise, not necessarily na strenuous sa mga matatanda, hindi ko kaya. Ang talagang ano advice ay really 10,000 steps a day. Nako, yun ay mo attend mo lang pag ikaw nag-a-abroad, lakad kayo na lakad. Nako, puro lakad. Pero sa bahay, minsan mahirap, nakakatamad, ganun. So, talagang i-goal mo lang kung anong kaya mo, mga 2,000, no? I-goal mo yung 2,000, kung anong kaya ng katawan. Basta, hindi pwede hindi ka mag-exercise. Kung ikaw naman ay sedentary ang iyong lifestyle, yung lagi kang nakupay kasi nag-o-opisina ka, mayat-maya 30 minutes, kaway-kaway ka lang, o I mean yung galaw-galaw ka lang, galaw-galaw, tayo-tayo, galaw-galaw, basta huwag ka lang steady dyan sa iyong upuan ng more than 30 minutes na naiipon na yung mga sugar at ito yung magsuswitch sa magfa-fat switch, no? So, malaking tulong ang nag-e-exercise sa atin dahil ito ay nag-i-increase ng iyong circulation, at kung nag-i-increase ang circulation ng iyong dugo, eh siyempre, ano na yon? Siyempre, mag-i-improve ang blood flow, walang sakit, walang blood clot, walang hypertension dyan, ano? Kaya, very important ang exercise para magkaroon ng muscle regeneration and repair. So, kapag dyan, nagsisimula yung mga carpal tunnel, yung kamay natin na so yung kamay natin na yung wrist natin na hindi natin ginagalaw-galaw. So kailangan galaw-galaw yung ulo natin, galaw-galaw natin right left. Nako, importante pala yon, lahat ng kasukasuan natin. Yung mula sa ulo, ulo no, sa face natin, right left no. Yan ay sa shoulder natin, ikot-ikot natin para hindi tayo magkaroon ng frozen shoulder. At yung mga kamay natin, mag-close open tayo na mag-close open, balik sa ano para ma-exercise, hindi ka magkaroon ng carpal tunnel. At yung iyong tuhod para hindi ka instead na ikaw magpapara-opera at magpapalagay ng mga metal-metal diyan dahil yung pala exercise lang ng mga kasukasuan ng katapat niyan. Ikot-ikot mo yung tuhod, ikot-ikot right to the right, three kahit na minimum of three to the right and then to the left, minimum of three times ano and then yung ating sole of our feet yung ating ano ba sole of our feet yung ating sole of our feet so anyway kung sino yung mga
1: Talampakan,
0: nakakaintindi
1: Miss Mirna.
0: talampakan thank you for helping me itataas-taas mo lang yon up and down edi ito yung solo yung
1: Para kang
0: talampakan
1: tumiting
0: aabot oh
1: kayad.
0: titingkayad thank you for helping me titingkayad mo kung maaari maka 10 times ka, basta na-exercise mo ang lahat ng parte ng iyong katawan, you're okay. Anong mai-improve sa iyo? Aches and pains dahil ma-increase ang muscle regeneration, circulation. So, walang mai-impede ng mga blood flow, walang titigil. So, therefore, walang aray. Hindi mo na kailangan na operasyon, hindi mo na kailangan ng pain medication. Eto na yon. Gamutang walang bayad. Kailangan you have to do your part. I-exercise, exercise mo from head to foot. Ayan. So, maliwanag na yon, ha? So, very important yun. Ang according to my research, last but not the least, yung tulog, 8 hours sleep. Alam mo, meron akong kilala, hindi natutulog. Then, ay indication na ang katawan mo ay umaaray. Umaaray, ang ibig sabihin ng umaaray ay hindi meron kang dinaramdam. It's either kasi sa gabi ang akala habang natutulog tayo, diyan lumalabas yung mga problema natin. Diyan sasakit ang kasukasuan, diyan yung mga meron tingling sensation, mararamdaman mo lahat. Hindi ka makatulog, half asleep ka, nagsasuffer ka dahil ang katawan mo dyan umaaray tuwing ikaw'y natutulog. Nako, napakasimple lang ang na-discover ko. Miss Jo, alam mo, hindi ako naniniwala. Sabi nila, pag ikaw daw ay naging matanda na nag-change yung iyong sleeping pattern. Hindi. Dahil marami ka ng aray, kaya nag-change, umaaray na yung katawan mo. Kaya pag tumanda ka na, marami ka na aray, kaya hindi ka na nakakatulog, indikasyon na ang katawan mo ay hindi in good shape. So, ano dapat gawin? Dito sa likuran ng ating tenga, lagyan mo lang ng Vicks at haguri mo ng up and down, sandali
1: Siguro
0: lang, mga
1: kahit
0: 5 minutes.
1: anong liniment.
0: Liniment or any may touch ng menthol, kahit na
1: Menthol.
0: epicasent oil,
1: Sa likod ng tenga, Miss
0: ng
1: Mirna.
0: tenga, oo, epicasent oil,
1: Parang
0: o kaya,
1: yung, ano ba to, kulani? Ano to? Yung
0: Sa
1: lymph
0: likod lang ng
1: nodes.
0: tenga, ito
1: Okay.
0: yung ating ano nilalagyan ng hikaw. Sa likod noon, nilalagyan ng hikaw is our tenga, 'di ba? So, ihagod-hagurin mo lang ng Vicks
1: Pababa.
0: or Epicasent oil or up and down na hagod, no? Mga 5 minutes lang. Alam mo, mamaya-maya, hihikab ka na. Samahan mo pa ng paglagay ng Vicks sa iyong talampakan. At lagyan mo ng medyas. Wow! Himbing na himbing ang tulog mo niyan. So, wag mong hahayaan ang sarili mo na hindi nakakatulog. Dahil very important na makatulog tayo. Dahil pag hindi ka nakatulog, ano ang magiging epekto nito? Poor memory. Siyempre, wala kang tulog, nanghihina ka. Tapos, mataas ang stress levels mo. Vague ang pag-iisip mo. Siyempre, sa gabi, pag hindi ka hindi ka nakatulog, anong nangyayari? E di tataas ang timbang mo kasi yung gutom, nagugutom ka, yung ghrelin hormone ay nagsisignal gutom ka, yung leptin hormone mo nagsisignal gugutom. So kakain ka na, kakain, so i-increase ang yung timbang, babaksak ang yung immune system, at ito, syempre, mabilis kang pagbahaya ng mga tumor. Ibig sabihin, mas madaling mag-multiply ang mga tumor at sila'y lumaki. At of course, mas mataas ang risk mo para magkaroon ng paggising mo sa umaga, mataas ang blood pressure mo kasi hindi mahusay ang iyong tulog. So yan ang mga gamutang walang bayad na dapat nating tandaan. Ito ay sa Ingles ay tinatawag na best doctors, na hindi mo na kinakailangan pang uminom ng gamot at ikaw ay gagaling, kung hindi piniprevent mo ang magkaroon ng sakit upang ikaw stay healthy, free of diseases. Last but not least, sabi ko kanina, last but not least, yung pagtulog. Meron pa ako idadagdag. Alam mo yung grounding? Grounding. Ang grounding ay pupunta ka sa mga
1: maglalakad.
0: buhanginan,
1: Nakayapak.
0: maglalakad ka doon. Oo, na nakayapak. May mga electrons yan na nasa ating mga paa, na siyang nag-a-adjust, nagbabalance ng ating katawan para ma-prevent ang mga sakit-sakit. Kung ikaw ay madalas sa mga, kung ikaw ay nakatira sa mga beaches, naku, ang swerte mo,
1: Nabaybayin.
0: maglakad-lakad, baybayin mo lang ang beach, naku, sigurado hindi ka magkakasakit. O kaya kung nasa bahay ka naman, yung wag yung malamig na semento, yung medyo bato-bato, doon ka maglakad. Ayan. So sigurado
1: Sa
0: na
1: damuhan, Miss Mirna, pwede.
0: Pwede, pwede, pero mas ang yung may mga buhangin, yung mga may bato-bato, yun na kaunting bato-bato, may pebbles-pebbles. Sa damuhan, pwede rin siguro, but ito yung napag-aralan ko, yung buhanginan na may electrons doon. Hindi
1: Okay.
0: ako sure dun sa may damo-damo. Ayan. So, yan ang ating tatandaan na, of course, sa huling paalala, kung tayo ang katawan natin ay umaaray na, mag-switch na tayo sa healthy lifestyle. And what is that? Itigil na ang pag-inom, itigil na ang pagsigarilyo, at kumain ng gulay. Itigil na yung pagkain ng baboy, baka, chicken. Kata unti-unti lang, matatamis. Yan, I am guaranteeing you. Guarantee, ha? Guarantee. Ibig sabihin, sure na sure. 100% ikaw ay mapiprevent mo ang magkasakit, ikaw ay gagaling sa iyong sakit nang walang bayad.
1: Okay, maraming salamat sa mga tip na yan, Miss Mirna, at mga kaagapay, no? Tayo ay binayayaan ng Panginoon ng mga natural na kalikasan na makakatulong din sa atin para sa ating kalusugan. And Miss Mirna, para sa mga kaagapay natin na may mga katanungan pa at gustong bumisita sa inyo for further education, further inquiry, saan po kayo makokontak?
0: Kami ay makukontak sa 8776-3742. Again, 8776-3742. At meron tayong cellphone number 0916-617-6442. Again, 0916-617-6442. Inaanyayahan ko kayo na kami ay nagbibigay ng mga health forum sa amin dito sa amin center para maturuan kayo, magabayan kayo, tuturo namin sa inyo foods to avoid, foods to eat. At the same time, nagde-demo kami ng pagkain at tinatitikin pa rin namin kayo ng tamang pagkain na healthy. Dito lang yan sa Tree of Life Wellness Center.
1: Okay, maraming salamat po, Miss Mirna. Salamat din sa iyo, kaagapay, for tuning in. And hopefully, no, sa hinaba-haba na po ng broadcast ng programang ito, or kung ikaw ay kakapakinig mo lamang sa programa na to, lagi ang ating ending ay may paghamon o may challenge na hindi mo lang to mapakinggan, but you really need to intentionally take good care of your body and sa buong pamilya. Kasi lahat naman tayo mga steward ng ating mga kalusugan, at ito ay biyaya mula sa Panginoon. At dito na po nagtatapos ang programang Kwentong Kalusugan. Ako po si Jo Cabrera Alabastro, kasama si
0: Nina Arcega from Tree of Life Wellness Center.
1: Thank you so much, kaagapay. Kung meron ka mga katanungan, maaari ka rin mag-chat sa ating episode na ito sa Facebook Live o kaya naman sa YouTube, or pwede ka rin mag-send ng inyong katanungan sa 702DZAS Facebook page. At hanggang sa susunod na episode ng programang Kwentong Kalusugan, God bless you po.
2: Kwentong Kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Panahon na para unahin ang kalusugan.
3: Kwentong Kalusugan.
2: Usapang wellness and proper diet
3: para sa healthy and happy family.
2: Kwentong Kalusugan.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
5: In Mega Manila, through 702DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7DZFE-FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela, through 1143DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY-FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
4: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, life-changing.
5: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL-FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
4: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang estasyon sa DXKI. Signing on sa adlaw nga ini. Today is Monday, July 6 ang aton nga petsa. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton, no? Makapatigay naman kita sang aton nga broadcast sa adlaw nga ini. Kag kabay nga nakapahuway kamo maayo, nakatulog, nakabugtaw nga naulian naman ang aton nga mga kusog, no, para sa adlaw nga ini. Welcome gid sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex, ang inyong kaupod sa aga nga ini. Nagpangumusta, nagapanamyo naman sa inyo nga tanan. Pagi sining aton nga sign-on program, kay alas 5 kita nag-sign-on, kag alas 9 sang gabi kita mag-sign-off. Yan. Amoy ni ang isa ka regional station sang FEBC Philippines nga makita diri sa Barangay Morales, siyudad sang Coronadal. No? Kag ari diri ang aton nga studio kag transmitter, nagasibya kita sa Kabaskugon nga 10 kilowatts or 10,000 watts. Okay, kag maing agagid, no? Kag sa mga nagapamati sa ilang mga radyo, kung luyag ninyo magpadala sang inyong mensahe, especially ang inyong prayer request, ipadala lang sa aton nga cellphone number 0963-180-1469. Ayan, 0963-180-1469. Kag kung luyag ninyo nga sa aton nga Facebook Live, no, i-type nyo lang diri sa aton nga live chat ang inyong mensahe. Okay, kag pwede nyo man i-PM sa aton, no, sa aton nga inbox, ang aton nga page, ang inyong mga mensahe. Good morning kay Sister Presi Bernardino, ang aton nga suki man nga tagpalamati, no? Maying agagid, kag tanaw na aton diri. Ayan, siling niya, blessed Monday morning, blessings to you all, keep safe, stay blessed everyone, and God bless you all. Ang muning iyang mensahe. Maying agas sa kay Ati Daisy Calixton Flores, kay Sis Bevelin Hilahos Fonticha, kay Sis Barbara Sines Concibet, kay Brother Alvin, Alvin Castillon, maying aga sa inyo dira, ni Big Big. Yan, good morning gid. Kag amuman sa aton mga suki nga mga tagpalamati nga nag-engage sa aton, no, kay Brother Dencio Fuentes, good morning siling niya. Salamat sa mga heart kag praying hands kay Sis Gemini Ong Ante. Kag kay Sister Beatrice Consad, siling niya, blessed Monday morning everyone and to all listeners. God bless us all. Maayo gid nga hapon dira sa inyo sa Texas, sa US. Good morning kay Sis Bevelin Hilahos Fonticha, kay Dai Panganiban Roque, kay Sis Annabel Hanyola Bandada. Good morning. Okay, kag padala lang, no, ang inyong mga shout out, mga mensahe, ang inyong prayer request kay pangamuyuan naton, no? Ayan, kag subong aga, July 6, kinagreet nato ng aton nga mga celebrators sa adlaw nga ini. Kag happy birthday sa mga naga-celebrar sa ilang mga kaadlawan, subong gid nga adlaw. Adlaw nga Lunes, July 6, kag amuman sa mga nagahiwat sang ilang mga anniversaries, especially ang wedding anniversary. Good morning sa inyo and congratulations for another year nga nakabot ninyo sa inyong kinabuhi, no?
dako gid nga pagpakamaayo sa Ginoo kag pasalamatan ta gid ang Ginoo. Above all, no? Salamatan ta gid ang Ginoo. Yari ang aton nga pangharana para sa inyo, no? Ang aton nga birthday song kag ato pagasundan ini sang aton nga Portals of Prayer.

0: The Bible says, "All things whatsoever ye shall ask in prayer, believing, ye shall receive." St. Matthew chapter 21, verse 22. Some years ago, a book appeared entitled, "So We Believe, So We Pray." The author, George Buttrick, divided his book into two sections. The first section, "So We Believe," was an exposition of the Apostles' Creed. The second part, "So We Pray," was an explanation of the Lord's Prayer. His premise was that we can pray only. We Christians do believe in prayer, or at least, why do we pray? Because we've been taught to do so from our mother's knee? Because somehow, when we are in trouble, we can get God to lend us a listening ear? Because all other hope is gone and there is nothing else that we can do? No. The Christian prays because he knows that God is all-powerful and all-knowing, and therefore knows our needs and is able to help. He knows that God is love, and he has sent his Son into this sinful world to rescue us from the curse of sin. He knows that in Christ Jesus is forgiveness, peace, and hope. He makes the foulest clean. No matter what we have done, how often we have sinned, the blood of Jesus cleanses us altogether. Therefore we come pleading, "God, be merciful to me, a sinner." And we believe that God does abundantly pardon. Lord Jesus, hear our prayer and save us as we come today. Preserve us in thy grace. Amen.
1: Okay, ang aton nga oras, alas 5:10 ang aga, padayantas sa aton nga program, no? Good morning, gid, sa mga tagpalamati naton nga masako na sa oras nga ini, sa aton nga mga preparasyon, especially ang aton nga pamahaw, no? Good morning kay Joanne Sinaon, may aga sa inyo dira, no? Kay Nay Helen, Nay Piring. Yan, ready na ang kapi kag tinapay. Good morning kay Maring Abe, kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacurong. Sa Barangay Grinyo, no? Kay Ate Isha and Andre. Good morning. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez. Siling ni Ma'am, blessed morning, Pastor Alex. And to all prayer partners, salamat Pastor sa prayer, successful Amon Prayer Retreat diri sa CBC Dumadalig. God bless to all WMU Sang Matsir. God bless you and your broadcast today. Ayan. Kay Sis Evelyn Tirado, siling niya, good morning, Pastor. Padayon ang Ginoo mag-upod sa aton tanan. Ayan. Basta diin ang buluhaton sang Ginoo, upod kita sa iya, no? Good morning kay Sis Mina Clemente de la Cruz, kagamuman kay Sister Maria Paz Javeliana Maligad. Good morning gid sa inyo, no? Kagatanaw naton ang iban pa naton nga mga mensahe. Kung kisa may maulahi, no? Hindi ko ma-mention. Ari diri. Gusto ko basahon, no? Okay, so far na basa ko naman gali. Kisa maulahi ang text message nato, no? Ang aton nga number is 0963-180-1469. Yan naman ang aton nga official cell phone number. So ipadala lang ang inyong prayer request, no? Okay, sa tion nga ini, kadto kita sa aton nga meditation. Subong nga aga. Tanaw naton ang nakasulat sa 1 Samuel chapter 3. 1 Samuel chapter 3, no, ang pagpanawag sang Diyos kay Samuel. Okay, si Samuel isa ka bantog nga propeta sa Biblia, no? Siya ang propeta nga nag-anoint sa una nga hari sang Israel nga si King Saul. Pati ang ikaduhang hari, no, si King David, siya man ang nag-anoint. Importante ang anointing, no, sa importante ang anointing sa Israel kay sugo ina iyasang Ginoo bago mahimo nga hari kinanglan may anointing. Ayan. Good morning gali da kay Brad Ernesto Tartado. Sila niya, God, good and godly Monday morning. Thank God we are still alive. Ayan. As God's return is imminent and our departure not known, let us always be vigilant and ready. God bless us all. Ayan, no? Siling sang aton nga Ginoo ang iya pag-abot daw pareho sa makawat, no? Nga hindi naton mabalaan gid kun sano. No, importante nga handa kita. Blessed morning, Pastor, and to everyone. God bless. Kalini kay Sis Amelin Diaz Magan. May aga sa inyo dira, no? Ni Brother Banban sa aton nga bakery sa Bone Cakes, no, sa Barrio 5 Banga. May aga sa mga nagaluto dira sang tinapay, no? Okay, so ang pagpanawag sang Diyos kay Samuel in 1 Samuel chapter 3. Amo ni ang iyang context, no. Kag basahon naton. Sang sadtong nga panahon nga nagaalagad si Samuel sa Ginoo sa idalom sang pag-atipan ni Eli. Isa ni sa kapare, no, si Eli. Talagsa na lang nagapakighambal ang Ginoo kag dutay lang gid ang mga palananawon. Isa sadto kagabi nagatulog si Eli sa iya kwarto. Hindi na maayo makakita si Eli. Si Samuel iya dito nagatulog sa balay sang Ginoo nga sa diin nabutang ang kahon sang Dios. Kag samtang nagasiga pa ang suga sang Dios, gintawag sang Ginoo si Samuel. Nagsabat si Samuel, "Ano, sir?" Dayon nagdalagan siya kay Eli kag nagsiling, "Ano, sir, nga aginatawag mo ako?" Nagsiling si Eli, "Wala ako nagtawag sa imo. Magbalik ka kag magtulog liwat." Gani nagbalik siya kag nagtulog. Gintawag naman liwat sang Ginoo. Gintawag naman siya liwat sang Ginoo, "Samuel." Nagbangon si Samuel kag nagkadto kay Eli kag nagsiling, "Ano, sir, nga aginatawag mo ako?" Nagsabat si Eli, "Anak, wala ako nagtawag sa imo. Magbalik ka kag magtulog liwat." Wala pa gid sadto makilala ni Samuel ang Ginoo kag wala pa makapakighambal ang Ginoo sa iya. Gintawag sang Ginoo si Samuel sa ikatlo nga beses. Nagbangon si Samuel kag nagkadto kay Eli kag nagsiling, "Ano, sir, nga aginatawag mo ako?" Dayon na ibaloan ni Eli nga ang Ginoo gali amo ang nagatawag kay Samuel. Gani ginsilingan niya si Samuel, "Magbalik ka kag magtulog kag kun magtawag siya liwat, silinga. Maghambal ka Ginoo kay ako nga imo alagad nagapamati." Gani nagbalik si Samuel kag nagtulog liwat. Nagkadto ang Ginoo kay Samuel kag nagtindog. Kag pareho sang iya ginhimo, gintawag niya siya, "Samuel, Samuel." Dayon nagsiling si Samuel, "Maghambal ka Ginoo kay ako nga imo alagad nagapamati." Nagsiling ang Ginoo, "Tandai ini, sa hindi madugay may pagahimuon ako sa Israel. Ang tanan nga makabati sini mahadlokan gid. Pagabot sang sina nga tion, himuon ko gid ang tanan nga ginsiling ko kontra sa pamilya ni Eli. Kay ginsilingan ko siya nga silutan ko ang iya pamilya, hasta sano tungod ginpabayaan niya ang sala sang iya mga anak nga nagadala sa ila sang pagpakamalaot. Bisan nahibaluan niya ini. Gani ginsumpa ko ang sala sang pamilya ni Eli, hindi gid mapatawad hasta sano sang bisan ano nga halad." Nagtulog si Samuel hasta mag-aga kag dayon ginbuksan niya ang puwertahan sang balay sang Ginoo. Nahadlok gid siya magsugid kay Eli parte sa ginpahayag sang Ginoo sa iya. Amo ini ang pulong sang Ginoo in 1 Samuel chapter 3 verses 1 to 15. Kag ang aton nga key verse is for in 1 Samuel chapter 3 verse 9. Ang siling diri, "Speak, Lord, for your servant hears." maghambal ka Ginoo kay ari ako nga imo alagad nagapamati sa imo. Amo ni ang ginsabat ni Samuel sa Ginoo. Kag ining simple nga sabat amo ang nangin umpisa sang bilog nga kabuhi nga pag serbisyo ni Samuel sa Ginoo. Faithful nga pag-serve. Kay makita naton ang kabuhi ni Samuel, no, nagserbisyo gid siya sa Ginoo ng buong puso. Kag gintagaan siya sang isa ka dako nga buluhaton sang Ginoo sa pag-anoint sa unang nga mangin propeta sa Israel kag sa pag-anoint sa unang hari kag sa ikaduhang hari, no, sang Israel. Okay, kag subong panahon ang amo ning ginatawag nga age of information. Madamo sa mga impormasyon nga nagasulod sa aton nauna. Sa aton damok impormasyon kita mabatian, no? Sa kada adlaw, no? Ang isa gid nga ginakuhaan naton sang dako nga impormasyon among aton nga cellphone. Why dugay may mga notification ang aton nga cellphone, no? Mga balita, mga update, no? Mga alarm, ayan. Kag ang pinakadako nga challenge sa kadamuan sa aton is that hindi na ta makapamati sa Ginoo kay madistract kita sang kadamo-damo nga mga impormasyon nga nagasulod sa aton nga kabuhi, no, paagi sa aton nga mga gadget, paagi sa mga tao nga ra nakapalibot sa aton. Ayan. So isa sa mga pinakanami nga pangamuyo nga mahimo naton kada aga inang pangamuyo balang nga tani mabatian naton sang klaro ang tingog sang Ginoo. Consciously mapaiway naton ang mga distractions, no? Mga bagay nga nagakuha sang aton nga atensyon. Kag mabuksan ang aton nga mga talinga sa pulong sang Ginoo, no? Maghumok ang aton tagipusoon sa mga paglaygay sang Espiritu Santo. Matagamatagaan kita nga sang kaisog sang Ginoo nga sundon ang iyang mga commandment, mga sugo sa aton. Kay kung i-allow naton nga sa kada adlaw ma-distract kita sang aton nga technology, sang social media, sang internet, sang mga games sa cellphone, ti hindi na ta makabati sang tingog sang Ginoo. Dapat available ang aton nga tagipusoon nga mamati, no? Sa aton nga ginbasa nga passage sa kabuhi ni Samuel, hindi pa ni siya propeta sang time nga ni. Hindi man siya sikat, no? Hindi man siya highly educated. Pero available siya sa tubang sang Ginoo. Kay ang makabati sa tingog sang Ginoo atong tao balang nga pinaka-receptive ng ang nagapamati gid. Kay kung busy ka kaayo, hindi ka na makapamati sa Ginoo. Di busy na mo. No? Madamo ang nagaisip nga para mabatian nila ang tingog sang Ginoo, kinanglan nga ang ilang nga spirituality medyo taas gid, no? Masiling sila nga sa mga pastor lang na iya. No? Sa mga tao lang na nga mga balaan, mga muna, no? But throughout the scripture, ang Ginoo naghahambal sa mga ordinaryo nga mga tao, mga ordinaryo nga mga tao nga nagbutang sang espasyo kag sang lugar nga sa diin mabatian nila ang Ginoo. Available sila si Moses nga nagabantay sa iya mga karniro, si David amo man no gabantay man sa iya ka mga karniro. Remember mga manugpahalab ni sila no, mga shepherd si Maria no, isa ka ordinaryo nga babae kag mga mangingisda no, sila Peter, James and John no. So ang issue is hindi nga ang Ginoo wala gambal. Ang issue is gapamati ba kita no? Available ba kita nga mamati sa Ginoo? Kay subong pa lang nga aga no, ang aton mga schedule na puno na na. Damo na ta nakahanay nga mga trabaho. Kadamuan sa aton cellphone na ang ginatubang no. Social media, mga notification aton da no, mga PM sa aton mga messenger service. So mabudlay na nga maglaan sang atensyon no, para sa Ginoo. Kay ti grabe na gid no, madamo na gid ang pwede mag-distract sa aton. Kahapon sa simbahan, ginaistorya namon ang mga kabataan blasubong no, nga hindi man tanan no, pero madamo ng mga kabataan ang ilang mga moralidad daw nagtiriko na no. Remember may mga pangitabo lately nga duha ka bata nagpaniro sang ilang mga schoolmates no. Ang iban nga pang buno. So kinanglan inspeksyonon ng ilang mga bag kay basi may dala sila dira nga mga cutter, mga taliwis nga mga bagay, mga kutsilyo. No? So una ya wala problema na sa amon ga display pa na no, gadala ka pisaw, mga binangon, binakoko. Okay lang na ya kay nga ati manghilamon kami ya, manglimpyo kami. Wala na ya problema, pero subong problema na gid no. Kay nga ara na ta sa tion sang kalibutan blang pati mga kabataan di na matudloan sang mga ginikanan, puro na busy. Hindi na matudloan sang maayong pamatasan, sang pagpangamuyo, pagdangop sa Ginoo, pagpamati sa Ginoo. Okay. Tanan na busy na kundi hindi nagkuha sang ilang mga pilosopiya kag mga doktrina sa kabuhi. Sa internet na gakuha, no? Sige, hampang da ka mga girahay, labanay, tirohay. Te ang iban gina-apply na sa real nga scenario sa kabuhi. Te, amo na siya, no? Only because we failed to listen, to be silent before God, no? Mamati sa Ginoo nga among ginalinan sang kamaturan nga makahatag sang kalipay, makahatag sang paghidait no, sang kalinong, kung ano-ano nang ginapamatian no? Mga artista, mga entertainment, mga idol nga mga vlogger, mga YouTuber, di may lang kung ginapamatian mo lang ka gina-filter mo ang ilang mga kamaturan nga ginahambal, ang budlay sina kung ma-adapt mo ang pilosopiya nila sa pangabuhi no. Ang pilosopiya yang dapat kuhaan naton sang para sa aton kabuhi bala nang ginatudlo sang Ginoo. Amo na nga sa Israel sa una mayara sila sang daily prayer no. Ang tawag nila sina ang Shema no, or daily prayer. Shema is the Hebrew word for listen. mamati, no? Shema Israel, no? Kita nato na sa Deuteronomy chapter 6. Amo nang Shema, no? Sangit pa mangkot si Jesus kung anong greatest commandment. Jesus quoted the Shema of Israel, no? Found in Deuteronomy chapter 6 verse 4 onwards, no? Ano siling sini? Pamat, ano siling diri? Verse 4, Deuteronomy 6. Pamati kamo katauhan sang Israel, ang Ginoo nga aton Dios amulang ang Ginoo. Higugmaa ang Ginoo nga inyo Dios sa bugos ninyo nga tagipusoon, sa bugos ninyo nga kalag kag sa bugos ninyo nga kusog. Hindi gininyo pagkalimti ining mga sugo nga ginhatag ko sa inyo subong. Itudlo ini permis sa inyo mga kabataan. Hambali ninyo ini kung ara kamo sa inyo balay, kag kung nagalakat kamo, kung nagahigda kamo, kag kung magbangon kamo. Ihigot ini sa inyo mga butkon, kag ibutang sa inyo mga agtang, bilang padumdum sa inyo. Isulat ninyo ini sa mga hamba sang pwertahan sang inyo mga balay, kag sa pwertahan sang inyo mga banwa. Okay, so amo ning ilang nga daily prayer, no, nang to love the Lord with all their heart, their soul, and with all their strength. Shema ang tawag sini, no. Tiway na ni ginatudlo, no. I don't know kung sino pang pamilya nga nagatudlo sini. Bulahan ang pamilya nga nagaukot sining Shema nga ini, no, ning daily prayer. Or else, pag hindi kita ya mag-ukot, ati amuning matabo sa aton, di lang sa aton, kundi sa aton mga kabataan. No? Kinanglan kabalo kita magpamati sa Ginoo. Listen, O Israel, listen, Shema Israel. So, ang bata nga mapinangamuyuon, bata ina nga may respeto sa ginikanan, bata ina nga may insakto nga moral value. No? Magsiling kita moral, kabalo bala siya mag-identify kung anong tama, anong mali. Kaginahimo niya ya kung anong tama. Okay? Bata nga magbasa gid sang Biblia, no? Instead nga magsagad ka, pinahulom sa cellphone kag magsagad ka hampang ka games, no? Hasta nga pati pagtuon ma pabayan nan. So amo na, so dapat mamati kita, no, pareho kay Samuel, no, at a very early age he was taught to listen to God, to obey. So dapat available kita. Okay? So muna, no, kag nakabsa na ta oras. Good morning kay Sis Nining Galvez Borhel, kay Ate Pearl Pabilona, kay Pastor Roger, damay nga aga sa inyo da Ate Pearl. Kay Brad Henry Ixiomo, good morning Pastor, greet ko akon Mrs. Lucy Ixiomo sa iyay ka 65th birthday. Wow. Happy happy birthday na sa kay Ma'am Lucy. From loving husband and son, God bless. Kay Sis Leia Pradas, maying aga Pastor Alex, sa tanan niya mga prayer partners. Ayan, kay Brad June Manalo, good morning to all listener. Maman sa imo Pastor Alex, maying aga sa inyo. Wala kong nalata, nakabsa na ta oras. No? So, gapamaalam naman ako sa inyo, don't worry, no, ang aton nga prayer concern. Kumiara man, pangamayuan aton off-air. Saliwat ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong atanan, and always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
2: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halinang makinig sa Shepherd's Call.
3: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Kung may magtatanong sa atin, paano mo malalaman na ang iyong mensahe ay totoo? Ano ang ating magiging tugon? Kung sasabihin nila sa atin, itinuturo mo na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao at ipinanganak ng isang birhen. Ngunit may iba na itinatanggi ang kapanganakan ng birhen at ang kanyang pagka-Diyos. Paano mo malaman na ikaw ay tama at sila ay mali? Sinasabi mo na ang mga tao ay iniligtas ni Kristo na namatay para sa kanila sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng iba ay hindi. Namatay siya dahil hindi siya naiintindihan ng mga tao. Sinasabi mo na siya ay nabuhay mula sa mga patay. Sabi ng iba ay hindi. Paano mo malalaman na ikaw ay tama at ang iyong mensahe ay totoo, habang ang iba ay mali? Narito po si Brother Juran Ramos para sa mensaheng How We Know That the Gospel is the Message of the Truth.
4: Tayo po ay magtungo ngayon sa salita ng Panginoon. Please turn your Bibles to Colossians chapter 1. Ang tututukan natin ay ang huling bahagi nitong verse 5, pero gusto kong basahin muli magsimula sa verse 3. So, Colossians chapter 1 verses 3 up to 5. We always thank God the Father of our Lord Jesus Christ when we pray for you, since we heard of your faith in Christ Jesus and of the love that you have for all the saints, because of the hope laid up for you in heaven. Of this you have heard before in the word of truth, the gospel. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon, how we know that the gospel is the message of the truth. Paano nating alam na ang ebanghelyo ay ang mensahe ng katotohanan? Tayo ay nandito sa bahagi ng sulat ni Pablo sa mga taga-Colossas, itong tinatawag na Thanksgiving section. Isang, sabi nga sa English, treasure house. Itong Thanksgiving section lang na ito na punong-puno ng mga diamante. No, kumbaga, ayokong daanan natin ito ng mabilis. Gusto ko isa-isahin natin ito, dahan-dahan, namnamin. At sana'y magdala ng malaking pagpapala sa atin. Itong dahilan kung bakit, kumbaga, pinatitikim ko sa inyo itong mga expositions ni Martin Lloyd-Jones dahil kanyang ginawa dun sa kanyang librong Love So Amazing, binigyan niya ng paliwanag na napakaganda itong mga aspeto ng Ebanghelyo na matututunan natin dito sa chapter 1. At ginamit ng Panginoon itong mga expositions na ito noong 1995, 1996 sa buhay ko at sa buhay ng mga leaders natin dito sa iglesyang ito, noong may lumabas na false teaching dun sa dating kinabibilangan natin na denominasyon. Si David Martin Lloyd-Jones ay pinanganak noong 1899 at namatay noong 1981. Siya ay isang Welsh Protestant minister at isang doktor, medical doctor, na isa sa pinaka influential na preachers noong 20th century. Kilala si Lloyd-Jones sa kanyang style ng expository preaching na naimpluwensyahan ng kanyang medical training, ng kanyang pag-ibig sa history, ng kanyang malalim na pangunawa sa kultura at sa kanyang pag-ibig sa Ebanghelyo. Si Lloyd-Jones, ang description niya sa kanyang sariling preaching ay logic on fire. Sabi ng Wikipedia patungkol sa kanya, he would take many months, even years, to expound a chapter of the Bible verse by verse. Nakalimutan ko na kung ilang taon para matapos na yung Book of Romans at saka yung Book of Ephesians. Sabi ng isa patungkol sa kanya, the absolute key thing about his life is his zeal for the Lord, the centrality of the cross and resurrection, and the urgent need to proclaim the gospel without ceasing. Kaya huwag kayong magugulat kung paminsan-minsan ay kukote ko yung mga portions na turo ni Lloyd-Jones mula doon sa kanyang libro, lalo na pag ito ay may paliwanag patungkol sa Ebanghelyong makikita natin dito sa chapter 1 ng Colossians. Tulad na nabanggit ko dati, makikita natin dito sa Thanksgiving portion ni Pablo ang pitong mga aspeto ng Ebanghelyo. Nagkalat no, dito sa Thanksgiving section na ito. Ang unang bahagi nito na nakita natin last time ay ito na ang pag-asa ay isa sa pinaka-importanteng elemento ng Ebanghelyo. No, yung pag-asa na pagbalik ni Jesus Christ, tayo ay tatanggapin niya, tayo ay papasukin niya sa kanyang kaharian, tayo ay mag-glorify, tayo ay yung katawan natin magiging katulad ng katawan ni Jesus Christ and many others. So isa yan sa napakagandang aspeto ng Ebanghelyo. So when we're talking of the gospel, hindi lang natin sinasabi yung magagawa nun sa buhay natin ngayon, kundi gusto nating makita na ano mangyari pag namatay na ako. Ano mangyari pagka humarap na ako sa Panginoong Jesus? At iba pang mga aspeto na may connection sa tinatawag nating hope or pag-asa. Ngayon, ang titingnan natin ay ang ikalawang aspeto ng Ebanghelyo. Second feature of the gospel, na the gospel is the message of truth. Ang Ebanghelyo ay mensahe ng katotohanan. Na mahuhugot natin itong prinsipyo na ito mula dito sa Colossians chapter 1 verse 5. Sabi doon, at ito lang yung bahaging tututukan ko, the word of the truth, the gospel. No? Maikli lamang na portion yan, pero ang dami nating matututunan dito. Itong phrase na ito, the word of the truth, kapantay nito yung phrase na the gospel. Kung titingnan ninyo ang Ephesians chapter 1 verse 13, may kita natin parehong-pareho ang description ni Pablo patungkol sa Ebanghelyo dito sa portion na to. Sabi na Ephesians 1:13, in Him you also, when you heard the word of truth, sabi ng ESV. Pero ang literal niyan, the word of the truth. Meron itong article na the na ito before the truth. And then dagdag niya, the gospel of your salvation. So ano ginagawa ni Pablo dito sa dalawang verses na ito? Dinidescribe ni Pablo ang Ebanghelyo na ito ay the word of the truth. Na ang ibig sabihin, na ito lamang ang mensahe na magdadala sa atin ng kaligtasan. Dahil ito lang ang mensahe na totoo. Ang pinaka-importanteng mensahe na dapat marinig ng isang tao kung gusto niyang siya'y maligtas ay ang Ebanghelyo. Yung ibang mga mensahe, pwede mo nang itapon yon, ibasura yon, kasi walang magagawa yon para sa iyong kaligtasan. Ang Ebanghelyo lang ang naglalaman ng katotohanan na magpapalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan at tutulong upang makaiwas tayo mula sa galit ng Panginoong Diyos at hindi tayo mapupunta ng impyerno. No, yan ang tinatawag ni Pablong the word of the truth, the gospel. Kaya kung gusto nating maligtas, kailangan ay interesado tayong malaman kung ano ang katotohanan. Yan ang mensahe ni Epaphras na kanyang preach sa mga mananampalataya, sa mga tao sa Colossas, bago sila of course naging mananampalataya. At ito rin ang mensaheng natutunan ni Epaphras mula kay Pablo. Ang description ni Pablo nitong Ebanghelyo na ito ay word of the truth, bakit niya ginawa yon? Ito ay upang ipakita niya ang pagkakaiba ng kanyang mensahe dun sa tinuturo ng mga false teachers. Sa Colossians chapter 2 verse 8, ano tawag niya sa katuruan ng mga heretics? Ay ganito, philosophy and empty deception according to the tradition of men. Yan ang tawag niya sa kanilang mensahe. Hindi ito katotohanan, ito ay kasinungalingan, ito ay walang katotohanan, ito ay panlilin lang. Ang tanong, paano natin malalaman na ang Ebanghelyong tinuro ni Apostol Pablo at ang preach ni Epaphras ay ang mensahe ng katotohanan? paano natin malalaman na yung mga tinuro ng mga philosophers na yon na nagpupumilit na impluwensyahan yung mga Kristiyano sa Kolose, na ito ay kasinungalingan, na ito ay panlilinlang lamang. Halimbawa, may taong lumapit sa atin, sinabihan tayo, paano nyo alam na yung mensahe ninyo ay totoo? Anong sagot natin? Pag sinabi nila sa atin, turo ninyo na si Jesus ay Diyos, siya ay nagkatawan tao at pinanganak sa isang birhen. May sabi ng iba, hindi daw. Yung iba, hindi naniniwala na si Jesus ay naipanganak kay Virgin Mary at na siya ay Diyos. Pero tawag nila sa kanila sarili, Christian din. O paano nyo alam na sila'y mali, kayo tama? Paano ko sinabi ng ibang tao sa atin, sinasabi ninyo na para ang tao ay maligtas, kailangan manampalataya siya kay Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pero sabi ng iba, ba hindi? Hindi namatay si Jesus para bayaran ng ating mga kasalanan. Kaya siya namatay, na misunderstand siya ng mga tao nung panahon na yon. Sabi ng iba, sabi ninyo, kayong mga Christian, si Jesus Christ ay nabuhay mula sa mga patay, may resurrection. Sabi ng iba, hindi, hindi totoo yon. O paano natin malalaman? Natama tayo at mali sila. Kung babalik tayo sa ating text dito sa Colossians chapter 1 verse 5, ang tanong natin, paano masasabi ni Pablo na itong narinig ng mga Kristiyano dito sa Colossas mula kay Epaphras ay ang word of the truth, the gospel? Paano natin malalaman na tama si Pablo? Ano ang test na pwede nating gamitin para malaman natin kung ang mensaheng dala niya at dala nino man ay ang katotohanan o ito ay kasinungalingan? So, yan ang nais kong gawin ngayon. Ito ang ilang mga tests na gusto kong ibahagi sa inyo. May ilan po dito, natutunan ko mula kay Lloyd-Jones. May ilang bahagi, iko-quote ko mula sa kanyang mga salita. Of course, again, as I said, hindi eksaktong quotation yung ginawa ko. Minsan ay pinapalitan ko yung mga salita para mas madali nating maintindihan. Pero ang inspirasyon dito sa turo ko ngayon ay yung mga natutunan ko rin kay Lloyd-Jones. Okay, simulan natin dun sa negative na mga tests. Dito natin malalaman kung ang isang mensahe e totoo o hindi. Paano mo alam na hindi ito totoo? O ito ang negative test. Isa, it is mere speculation. Parang hinuhulaan mo lang. Sabi ni Lloyd-Jones, human beings speculate. For instance, one may say that he does not believe that anything happens to us after death. He does not believe in a future life, nor that we have souls. He cannot prove it or demonstrate it. He has no authority for saying that. It is merely what he thinks. It is human speculation. So, nanguhula lang siya. Baka walang langit, baka walang impyerno. So, hindi ka pwede magtitiwala doon. Pag ganun ang salita niya, alam mo na kagad, hindi totoo yung mensahe mo. Ikalawang negative test, it is just human opinion. Yung una, nanghuhula, itong ikalawa, opinion niya lang yon. Sabi ni Lloyd-Jones, people will say, I cannot accept your gospel. You say that God hates sin, that He punishes sin. I do not believe in that kind of God. I believe that God is love, that He loves everybody. I believe too that everybody is going to heaven. I do not believe that God will punish some people and throw them to hell to suffer forever. Ang tanong, paano mo alam na tama yung opinion mo? Anong basihan mo? Kinausap mo ba ang Diyos? Nag-discuss ba kayo ng Panginoon patungkol dito sa idea mo na to? Hindi. So ano masasabi natin? Opinion mo lang yon. Kaya pag opinion niya lang, alam mo, hindi ito totoo. Ikatlo na negative test, it is only a tradition. Si Lloyd-Jones, sa kanya ko natutunan yung sinabi niyang all institutions have a tendency to produce their opposite. No, kaya nga kung titingnan mo, for example, yung mga churches ngayon, no, hindi ganyan ang itsura ng churches noon. Pero paano nagkaganon? Because of tradition. O ganun din yung mga tao ngayon na sinasabi, ay, ito pinaniniwalaan ko. Hindi. Bakit ito pinaniniwalaan mo? Eh, yan yung habang tumatagal ang panahon, yan ang aming naging tradisyon. Hindi pwede yun. Kailangan bumalik tayo sa original. Dun sa ano ba yung unang-una? Hindi yung habang tumagal, may nadagdag na ganito, may nadagdag na ganyan, may inayos na statement na ganito, and then ito yung naiwan sa amin ngayon after 2,000 years. Hindi pwede yun. That is only a tradition. Alam nyo ba, ang Panginoong Jesus, nire-rebuke niya lagi itong mga leaders na to na ang pinangahawakan ay ang tradisyon kesa ang salita ng Panginoon. Tinan nyo, sabi ng Mark chapter 7, verses 5 to 9. Mark 7, 5 to 9, sabi doon, "And the Pharisees and the scribes asked him, 'Why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled hands?' Sagot ni Jesus, 'Well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, "This people honors me with their lips, but their hearts is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men." And he said to them, "You have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition." Dagdag ni Jesus sa Mark 5 verse 11, na ito daw mga Pariseo, ganito daw sila, "You make void the word of God by your tradition that you have handed down, and many such things you do." Tinan nyo, nagagalit ang Panginoong Jesus sa kanila. Kaya kung kayo ay concerned dito sa katanungang ito, whether yung ebanghelyong pinangahawakan nyo ay totoo o hindi, ito ang tiyakin ninyo. Ito bang narinig nyo is just speculation or human tradition or human opinion? Pagka ito ay nanghuhula ka lang, pag ito ay opinion mo lang, pag ito ay tradition lang, huwag yan ang panghawakan mo. So ano ngayon itong sinasabi sa atin ni Apostol Pablo na the word of the truth, the gospel? Ano ang karapatan niya para sabihin, ito ang katotohanan? So kanina tinignan natin yung negative tests, ngayon tinan natin yung positive tests para malaman natin kung ang isang mensahe ay totoo. Ito yung isang natutunan ko kay Lloyd-Jones. Positive test number one, sabi niya, it is based on historical events. It is based on its historical events. Alam natin na ang isang bagay, ang isang kwento ay totoo dahil ito ay nakabase sa historical facts. Talagang nangyari. Masasabi lang, ganito nangyari yun eh. Itong simula nito, etc. Now, tingnan natin halimbawa nito. Basahin natin ang simula ng kwento ni Jesus sa sulat ni Dr. Luke, si Dr. Lucas. Sabi ni Dr. Luke sa chapter 1, verses 1 up to 4, tinan niyo ang kanyang introduction. Luke chapter 1. Bago niya ikwento yung nangyari, yung buhay ng Panginoong Jesus simula ng kanyang kapanganakan. Sabi niya, "Inasmuch as many have undertaken to compile a narrative of the things that have been accomplished among us, just as those who from the beginning were eyewitnesses and ministers of the word have delivered them to us, it seemed good to me also, having followed all things so closely for some time past, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, that you may have certainty concerning the things you have been taught." Itong si Dr. Lucas na ito, siya po ay isang napaka maingat na historian. Kinuwento niya ang buhay ni Jesus simula ng kanyang kapanganakan hanggang siya'y bumalik sa langit. At ang sabi niya na itong kanyang sinulat dito ay galing sa mga reports ng mga original na mga witnesses. Sila mismo nandun. Yung iba sa kanila kasama si Jesus. Yung iba sa kanila kamag-anak pa ni Jesus. Kaya kinuha niya yung kwento nila at ginawa niya, pinagsama-sama niya lahat itong kwentong ito at inayos niya in an orderly way para ipakita dito sa isang disipulong nagngangalang si Theophilus para ma-establish yung kanyang pananampalataya. Okay, anong sinabi niya dito? Ay, basahin ko lang itong aking na-prepare, no? Sa Luke chapter 1 ng kanyang ebanghelyo, sinimulan niya na ipakita yung kapanganakan ni Juan. Itong si Juan, pinsan nito ni Jesus Christ, at si Juan ang tagapag-prepare ng pag-introduce kay Jesus publicly dito sa bansang Israel. Siya yung propeta na naghanda ng daanan, kumbaga, sa pagdating ni Jesus. Pangalawang ginawa ni Juan, kinwento niya yung mga pangyayari na pumapalibot sa kapanganakan ni Jesus. Merong isang virgin na nagngangalang Mary, bata pa ito, na engaged kay Joseph. Binisita ito ng isang anghel na ang pangalan ay si Gabriel at sinabihan siyang magkakaroon ka ng anak. Of course, nagtanong si Mary, paano mangyari yon? Wala pa naman siyang sexual relations kahit sa sino mang lalaki. Sabi ng anghel sa kanya, ang Holy Spirit ay darating sa iyo, kaya't ang maipapanganak mong baby ay banal at tatawagin siyang anak ng Diyos. Dagdag pa ng anghel, sabi niya, ang pinsan mong si Elizabeth ay buntis din. Nasa ika-anim na siya na buwan. No, tatlong buwan na lang, manganganak na siya. So, ika-anim na buwan na niya na nagdadalang tao. So, ang ginawa ni Mary, after a few days, dali-dali siyang nagpunta sa bahay ni Elizabeth at nanatili siya doon ng tatlong buwan bago siya bumalik sa kanilang tahanan. So, tuloy natin yung kwento ni Luke kasi hindi na niya binanggit ito. Basahin natin na sabi ni Matthew na nangyari pagkatapos nun. So sa Matthew chapter 1, mababasa natin, kumbaga na-discover ni Joseph na nagdadalang tao itong si Mary. Wala naman silang sexual relations. So, yun nga, no? Siguro nakita niya, lumalaki tiyan mo. Ilang buwan na yan? Tatlong buwan na. So ngayon, dahil mabait itong si Joseph, ang plano niya, hiwalayan niya secretly itong si Mary para hindi naman siya mapahiya publicly. So habang pinag-iisipan niya itong mga bagay na to, yung plano niya, may nagpakitang anghel sa kanya sa kanyang panaginip. Sinabihan siya, Joseph, huwag kang matakot. Pakasalan mo si Mary dahil yung daladala niya sa kanyang sinapupunan ay galing sa banal na espiritu. At sabi niya, pangalanan mo yung baby na Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. So nung nagising si Joseph, ginawa niya yung utos ng anghel sa kanya. Pinakasalan niya si Mary, hindi sila nagkaroon ng sexual relations hanggat hindi na ipapanganak si Jesus. Balik tayo sa Luke chapter 2. Nung mga time na yon, si Mary, nung malapit na siyang manganak kay Jesus, merong decree na galing sa Roman Emperor na si Augustus na sinabing lahat ng tao na nasasakupan niya kukunan ng census. Ito ay para sa taxation na kanyang gagawin. And so ginamit ng Panginoong Diyos yung utos na yon mula sa emperador upang dalhin si Joseph at si Mary sa Bethlehem. Nandun sila sa Nazareth, no? Napunta sila sa Bethlehem. Ang layo ng binyahe nila. Mga dalawang araw na lakaran yon. Tapos dun sa Bethlehem, ipinanganak ni Mary si Jesus. Sabi ng Luke chapter 2, verse 18 to 21, nung gabing yon na naipanganak si Jesus, merong mga shepherds, mga pastol, na inaalagaan nila yung kanilang mga tupa. Bigla na lang may anghel na nagpakita sa kanila at inannounce sa kanila na ipanganak na ang Messiah, yung nakaprophesy sa Old Testament na tagapagligtas. Pinanganak na siya. Pagkatapos i-announce ng anghel yon, biglang kasama ng isang anghel, ang daming mga heavenly army of angels ang nagpakita at nagpupuri sa Panginoon. May ibang instruction pang binigay yung mga anghel sa mga shepherds. Nung umalis na yung mga anghel, dali-dali yung shepherds na nagpunta para hanapin si Mary. At yun nga, nakita nila, andun si Mary, at nandun si Joseph, at nandun yung baby na nakabalot. Wrapped tightly in cloths, no? Nakabalot sa mga sapin. Tapos nun, nakalatag sa kainan ng baka. Kasi wala nang lugar dun sa tinatawag nilang inn o wala nang accommodations dun sa ibang mga lugar, sa ibang tahanan, dun sa area na yon. So nung nakita ng mga shepherds ito, nako, wala silang tigil na kinukwento yung nangyari sa kanila, yung sinabi ng anghel patungkol kay Jesus, patungkol dito sa kapanganakan ni Jesus. Pagkalipas ng 8 araw, itong batang ito ay tinuli at pinangalanan siyang Jesus. Ito yung pangalan na binigay ng anghel na sabi niya, Joseph, pangalanan mong Jesus ito. Okay, ngayon, pagkalipas ng 40 days, after 40 days, kailangan sila Mary ay gumawa ng sacrifice. No? Meron silang gagawing purification na naaayon sa law of Moses. And so, pumunta sila sa Jerusalem. Yung Bethlehem, papuntang Jerusalem, siguro mga 2 oras na lakaran yon. So, pumunta sila doon para mag-offer nitong mga sacrifices according to the law of Moses. Nung time na yon, nung sila nasa templo, ang banal na Espiritu Santo, ginabayan ang isang lalaking nagngangalang si Simeon, isang matuwid na tao, at lumapit siya kina Mary at kina Joseph nung pinipresenta si Jesus sa temple. At kinuha niya yung baby at nagpuri siya sa Panginoon at meron siyang mga prophecies na binigay na may connection dito sa baby na to. Habang nangyayari yon, dumating naman si Ana, isang napakatandang balo, isang napakatandang babae, namatay na yung kanyang asawa, at ganun din ang ginawa niya. No? Nung nakita niya yun, nagpasalamat siya sa Panginoon Diyos at kinukwento niya sa kung sino-sinong mga tao patungkol dito kay Jesus. So lahat yan may kita natin sa Luke chapter 2. Ngayon, move forward tayo. Punta tayo sa Matthew chapter 2. Pagkalipas ng sandaling panahon pa lang, eto nangyari. May mga astrologers na galing sa East na pumunta sa Jerusalem. Nagtatanong sila, mga wise men ito, tawag natin dito Magi. Nagtanong sila, saan ang bagong pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kanyang bituin sa kalangitan, kaya nakita namin ito na yung senyales na dapat na kaming bumiyahe, kaya kami nagpunta rito upang siya isambahin. Nung nabalitaan ito ni King Herod, nadistorbo siya at nagpatawag siya ng meeting ng kanyang mga chief priests at mga scribes at tinanong niya, saan nga ba ipapanganak ang Mesaya? Sabi nila, ayon sa scriptures, sa Bethlehem, dahil ito ang nasusulat ng propeta. So pinatawag ni Herod secretly itong mga wise men. Tinanong niya, kailan niyo ba talaga nakita yung bituin? Tapos sabi niya sa kanila, sige, pumunta kayo ng Bethlehem, hanapin niyo yung baby, pag nakita niyo, report niyo sa akin ha, dahil ako gusto ko rin sumamba sa kanya.
5: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po namin makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
2: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes sa isa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
0: at Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: Pangunahin sa mga balita ngayon, publiko hinikayat ni Senate President Sherwin Gatchalian na bantayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
0: House prosecution nakatutok sa presentasyon ng ebidensya sa unang linggo ng impeachment trial.
2: At sa kalakalan, Finance Secretary Frederick Go umaasang mas marami pang bangko ang magbabawas ng bayarin sa digital fund transfers. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Hinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ang publiko na subaybayan ang pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio na magsisimula ngayong araw, Hulyo 6, upang matiyak ang pananagutan sa pamahalaan. Ayon kay Gatchalian, mahalaga ang prosesong ito upang masigurong gumagana ang mga institusyon at hindi na maulit ang mga maling gawain ng mga lingkod bayan. Tiniyak niya na sisikapin ng Senado na gawing simple o elimanize ang talakayan upang madaling maunawaan ng mga mamamayan. Inaasahan din niyang matatapos ito sa lalong madaling panahon dahil marami pang tungkulin ang Senado tulad ng pambansang budget at mga batas. Matatandaan na na-impeach ng Kamara si Duterte Carpio noong Mayo dahil sa mga akusasyon ng paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, panunuhol at pagtataksil sa tiwala ng bayan, mga paratang na hiniling naman ang kampo ng vice-presidente na isantabi na. Samantala, handa na rin ang Senado sa lahat ng posibleng senaryo, kabilang ang mga ikakasangkilos protesta. Kaugnay nito, ipasasara ng Pasay City Government ang kahabaan ng Diokno Boulevard malapit sa Senado mula 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi tuwing Lunes, Martes at Miyerkules bilang bahagi ng mahigpit na seguridad.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nakatuon sa paglalatag ng ebidensya ang House Prosecution Panel sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon sa mga tagapagsalita ng prosecution team na sina Consultant Robert Ace Barbers, Representatives Renee Co at Zia Alonto Adyong, na mga dokumento, testigo at due process ang magiging sentro ng paglilitis at hindi ang ingay ng politika. Ayon kay Barbers, dapat umanong magmula sa ebidensya ang katotohanan at manaigang batas sa halip na propaganda. Iginiit din niya na tungkulin ng prosekusyon na iharap ang mga ebidensya sa impeachment court. Samantala, sinabi ni Co na ang impeachment trial ang tamang forum upang maipresenta ng magkabilang panig ang kanilang mga argumento at ebidensya sa harap ng mga senator judges at ng sambayan ng Pilipino. Binigyang diin naman ni Adyong na handa ang House Prosecution Panel na gampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon sa isang maayos at propesyonal na paraan.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Samantala, mahigit 6,000 pulis ang ipakakalat ng Philippine National Police National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado ngayong araw. Ito ay para tiyakin ang seguridad sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay PNP NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, inaasahang sa harap ng Senado gaganapin ang karamihan sa mga kilos protesta. Mayroon ding isang grupo na planong magmarcha anila patungo sa Senado kaya magdaragdag pa ng mga pulis sa lugar. Bagamat wala pang naaprubahang permit para sa mga rally, sinabi ng PNP na bukas pa rin sila sa mga grupong nais magprotesta basta't susundin ang itinakdang proseso ng batas. Kung susubukan umanong lumapit ng mga demonstrador sa gusali ng Senado, ipatutupad ng mga otoridad ang maximum tolerance at uunahin ang dialogo. Magsisimula ang impeachment trial mamayang alas 2 ng hapon at isasagawa tuwing Lunes hanggang Miyerkules bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Finance Secretary Frederick Go umaasang mas marami pang bangko ang magbabawas ng bayarin sa digital fund transfers. Ito at ang iba pang balitang kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Umaasa si Finance Secretary Frederick Go na mas marami pang bangko at digital financial service providers ang mag-aalis ng bayarin sa mga digital fund transfer hanggang sa maging libre na ang halos lahat ng ganitong transaksyon sa hinaharap. Nauna nang inanunsyo ng Bank of the Philippine Islands o BPI ang permanenteng pag-aalis ng transfer fees sa mga transaksyong gumagamit ng InstaPay at PesoNet simula Hulyo 1. Sumunod naman ang Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC sa pag-aalok ng libreng unang 30 InstaPay transfers kada buwan na may minimum na 100 pesos. Habang ibinaba ng GCash at Maya ang kani-kanilang InstaPay transfer fee mula 15 pesos sa 10 pesos. Ipinatupad na ng GCash ang 10 pesos na transfer fee simula Hulyo 4 habang epektibo na ngayong araw ang bagong singil ng Maya. Ayon kay BSP Governor Eli Remulana Jr., inaasahan niyang mas marami pambangko ang susunod sa pagbabawas ng transfer fees dahil sa bagong patakaran ng BSP na naglalayong gawing mas mababa at mas patas ang singil sa paglilipat ng pera sa pagitan ng mga bangko. Sa iba pang balita, mamamahagi ang Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB katuwang ang GCash ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong PUV driver at operator. Ayon sa LTFRB at DOTR, ang ayuda ay ipapadala direkta sa GCash accounts ng mga benepisyaryo na beripikado ng LTFRB upang mapabilis at mapadali ang proseso ng disbursement. Dagdag pa ng mga ahensya, magiging mas mabilis ito kumpara sa tradisyonal na manual na proseso dahil hindi na kailangan pumila o magtungo sa payout centers. Sinabi naman ni GCash B2B Sales Head Cleo Celeste Santos, layunin ng digital na sistema na gawing mas mabilis, ligtas at transparent ang pagbibigay ng tulong sa mga transport worker. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 59 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 44 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 64 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 40 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
2: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility o itong Super Typhoon Bavi sa layong 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang hanging hanggang 215 kilometers kada oras, malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 265 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 15 kilometro kada oras. Samantala, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 33.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:32 o kaninang alas 5:32 ng umaga at lulubog dakong alas 6:30 ng gabi. Music. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinabulaanan ang umano'y pagkakasangkot sa mga irregularidad sa flood control projects.
0: House think tank nanawagan ng patuloy na reforma para sa mas malakas na ekonomiya.
2: At sa palakasan, Italian tennis star Jasmine Paolini pinaghahandaan ang mainit na kampanya ni Alex Iyala sa Wimbledon.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may kinalaman siya sa umano'y katiwalian sa flood control projects na naging sentro ng mga panawagang patalsikin siya sa pwesto. Ayon sa Pangulo, siya mismo ang unang naglantad ng issue sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang taon. Anya, kung hindi niya ito inilabas, hindi umano mabubunyag ang malawakang anomalya. Iginiit ng Pangulo na ang kanyang administrasyon lamang ang nagsagawa ng seryo sa imbestigasyon, kabilang ang paghahain ng mga kaso, pag-freeze ng mga bank account at iba pang hakbang laban sa mga sangkot. Binigyang diin din niya na kung siya ang nasa likod ng umano'y racket, wala umanong lohika na siya mismo ang sisira rito. Aminado ang Pangulo na patuloy pa ring lumalawak ang imbestigasyon habang mas marami pang irregularidad ang natutuklasan. Kaugnay nito, sinabi niyang nakasalalay sa Office of the Ombudsman ang pagpapa siya kung gagawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa mga kasong may kaugnayan sa flood control.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Naniniwala naman ang Congressional Policy and Budget Research Department o CPBRD na maaaring mapanatili at mapalakas pa ang paglago ng ekonomiya ng bansa kung maipapasa ang mga natitirang priority bills ng Administrasyong Marcos sa Kongreso. Ayon kay CPBRD Executive Director Novel Bangsal, halos lahat ng mga panukalang kabilang sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC agenda ay naaprubahan na ng Kamara. Aniya na sa Senado na ngayon ang susunod na hakbang upang maisabatas ang mga ito. Kabilang sa mga panukalang nais niyang maisulong ngayong taon, ang mga amyenda sa Anti-Money Laundering Act o AMLA at ang Bank Secrecy Law na aniya'y mga reformang maaari pang maipasa bago matapos ang taon. Sa kasalukuyan, 26 sa 52 LEDAC priority measures ang naaprubahan na ng House of Representatives, habang ang iba ay nasa iba't ibang yugto ng pagtalakay. Gayunman, sinabi ni Bangsal na nakasalalay sa Senado ang pagpapabilis sa pagtalakay sa mga natitirang panukala sa kabila ng impeachment trial na maaari ring pagtuunan ng oras ng mga senador.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan pang pag-aralang mabuti ang panukalang ibaba ang edad ng criminal liability kasunod ng sunod-sunod na insidente ng karasang kinasasangkutan ng mga menor de edad. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na mahalagang ikonsidera ang pag-aaral ng mga child psychologist at ang kalagayan ng mental health ng mga kabataan bago magpasya sa naturang panukala. Ayon sa Pangulo, posibleng nagbago na ang pag-iisip at asal ng mga bata dahil sa pagbabago ng panahon at sa mas malawak na impluwensya ng social media, ngunit kailangan pa rin itong mapatunayan sa pamamagitan ng masusing pag-aaral. Muling umigting ang panawagang ibaba ang minimum age of criminal liability matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Sa ilalim ng Republic Act 9th,

0: Ikaw na pangangailangan. Dahil dito bumuuna ang lokal na pamahalaan ng Municipal Water Crisis Task Force at kinukonsidera ang pagdedeklara ng State of Calamity habang sinusulong ang pagtatayo ng deep well upang madagdagan ang supply ng tubig sa lugar.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Naghahanda na ang mga paaralan sa Baguio City para sa active shooter drills bilang bahagi ng mas pinaigting na school safety program. Ayon sa Department of Education at City DRRMO, sinusubukan muna ang mga response plan sa 2 pampublikong paaralan bago ito ipatupad sa iba pang eskwelahan. Pinalalakas din ng mga otoridad ang police visibility, random bag inspections at paggamit ng emergency SOS feature sa mga cellphone.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako naman, magsisimula na ang rehabilitasyon ng higit 540 ektaryang kagubatan sa Mount Canlaon Natural Park sa Negros Occidental. Layunin ng proyekto na maibalik ang forest cover, mapangalagaan ang biodiversity at mapalakas ang kabuhayan ng mga komunidad. Hinikayat din ng pamahalaang panlalawigan ang publiko na makiisa sa pagtatanim ng mga puno at iba pang reforestation activities.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Isang panalo na lang ang kailangan ni Alex Ayala para makapasok sa quarterfinals ng Wimbledon. Makakaharap niya sa round of 16 ang Italian star na si Jasmine Paolini na umaming delikado at mahusay ang laro ng Filipina tennis ace. Matatanda ang tinalo ni Ayala si Paolini sa Dubai noong Pebrero at kamakailan lamang ay ginulat din niya ang world number 3 na si Iga Swiatek.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Samantala, hindi makalalaro si Justin Brownlee sa laban ng Gilas Pilipinas kontra Australia sa FIBA World Cup Asian Qualifiers dahil sa mga iniindang injuries sa hamstring, tuhod at binti. Inaasahang sasandala ng Gilas sina Kevin Kembao, Juan Gomez Delianio at Carl Tamayo sa kanilang huling laro sa 3rd qualifying window. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, PNP pinaigting ang kahandaan sa gitna ng banta ng Super Typhoon Bavi.
2: Deklarasyon ng Hulyo 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day ipinanawagan.
0: At sa ibang bansa, wildfires na nanalasa sa Europa habang umiigting ang heat waves.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng unit nito na maghanda para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na inaatasang o inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules at tatawaging Inday. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na ang kapulisan sa Office of Civil Defense at mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga lugar na posibleng maapektuhan at matiyak ang maagap na paghahanda. Sinabi rin ni Nartates na target ng pamahalaan ang zero casualty, kaya nakahanda na ang disaster response protocol, kabilang ang pre-positioning ng emergency response teams at police assets, lalo na sa mga baybayin, mabababang lugar at mga komunidad na posibleng makaranas ng pagbaha, landslide at storm surge. Bagamat mababa ang posibilidad na mag-landfall ang bagyo sa bansa, maaari pa rin itong magdulot ng malalakas na hangin sa Hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon simula Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Patuloy rin ang koordinasyon ng PNP sa mga lokal na pamahalaan para sa preemptive evacuation, search and rescue operations at seguridad sa mga evacuation center.

0: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
1: Muling nanawagan ng Civil Society Coalition na atin ito sa pamahalaan na ideklarang National West Philippine Sea Victory Day ang July 12, kasabay ng pagsimula ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng makasaysayang arbitral ruling na pumabor sa Pilipinas. Ayon kay atin ito co-convener Rafaela David, mahalagang maisabatas ang paggunita upang mapanatili ang sa kamalayan ng mga Pilipino ang tagumpay ng bansa at mapalakas ang kaalaman ng publiko laban sa disinformation tungkol sa West Philippine Sea. Noong 2016, matatandaang nagpasya ang International Arbitral Tribunal sa The Hague na walang legal na batayan ang malawak na pag-aangki ng China sa South China Sea, bagamat hindi ito kinikilala ng Beijing. Bilang bahagi ng paggunita, daan-daang mangingisda mula sa Zambales ang lumahok sa isang sea activity kung saan bumuo ng halos 80 bangka ng kulay ng watawat ng Pilipinas at ng katagang WPS atin ito. Samantala, hinikayat din nila ang pamahalaan na pabilisin ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang higit na mapalakas ang depensa ng bansa sa West Philippine Sea.
0: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
2: Sa kaugnay na balita, tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nakatutulong ang ipinataw na sanctions ng China laban kay Defense Secretary Gilberto Chudor Jr. kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na hindi makatutulong ang hakbang ng Beijing sa pagpapababa ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Anya, lalo lamang nitong nalilimitahan ang komunikasyon ng dalawang bansa, partikular sa usaping pangdepensa. Noong nakaraang buwan, ipinagbawal ng China ang pagpasok ni Chudoro pati ng kanyang asawa at anak sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ipinagbawal din sa mga organisasyon at individual sa China ang pakikipag-ugnayan sa kanila dahil umano sa mga pahayag ng kalihim na itinuturing ng Beijing na nakasasama sa interes nito. Samantala, inihayag din ni Pangulong Marcos ang pangamba na maaaring magbago ang polisiya ng susunod na administrasyon sa usapin ng West Philippine Sea na anya ay mahalagang issue para sa pambansang interes ng Pilipinas.
0: Bagong Araw, Balita, Pandaigdig.
1: Libo-libong bumbero ang patuloy na rumeresponde sa malalaking wildfires sa Portugal, Spain, France at Greece habang muling tumataas ang temperatura sa Europa. Mahigit 19,000 hektarya na ng kagubatan ang nasunog dahilan upang lumikas ang mga residente at magpatupad ang mga otoridad ng mas mahigpit na heat alerts.
0: Bagong Araw, Balita, Pandaigdig.
2: Nag-usap sa telepono sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa Kremlin, nagpahayag si Trump ng kahandaang tumulong sa paghahanap ng mapayapang solusyon sa sigalot. Nakipag-usap din si Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagsabing nagkasundo silang ipagpatuloy ang usapan sa nalalapit na NATO summit.
0: Bagong Araw, Bagong Diwa.
1: Mula po ito sa Levitico, Kabanatang 19, Talatang 15. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan, huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya'y katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katuwiran.
0: Bagong Araw, Bagong Balita.
1: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga sa isa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
2: at Shekinah na Abalon.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
3: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
4: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Ilang beses mo na bang narinig ang kasabihang kung may tiyaga, may nilaga? Sigurado ako hindi mo na ito mabilang. Pero kahit alam na natin ito, madalas ay mahirap pa rin ang maghintay, hindi ba? Malaking challenge para sa atin ang pagiging patient, but it pays off to be patient. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides, partner mo sa Inspiradong Buhay at trabaho. Ano nga ba ang mga benepisyo ng paghihintay? Ano nga ba ang mabuting gawin kapag medyo nauubusan ka na ng pasensya at pag-asa sa paghihintay dahil tila wala namang nangyayari sa iyong efforts? Ilang paalala at encouragement ang gusto kong ibigay sa iyo ngayon. Unang-una, waiting does not mean that you won't do anything. Marami ang naiinip sa paghihintay dahil ang iniisip natin wala tayong pwedeng gawin habang tayo ay naghihintay. But this is not being passive. Bored ka na sa kahihintay ng tawag ng pinag-a-applyan mong trabaho? Nawawalan ka na ba ng pag-asa dahil wala pang sagot ang matagal mo nang ipinagdarasal? Pag-give up ka na ba dahil ang negosyong sinimulan mo hanggang ngayon ay wala pa rin masyadong kita? Hindi naman dahil sa naghihintay ka ay wala ka nang gagawin. Your season of waiting can be your season of building and equipping. Maaaring ang panahong ito ay ginagamit ng Diyos upang i-build ang iyong character. Tinuturuan ka niya na maging matiyaga at higit dito matutong magtiwala. Pwede rin ang panahong ito ay gamitin upang ikaw ay ma-equip, learn new skills, acquire additional knowledge. The season of waiting does not have to be a season of passivity. Pangalawa, look at what you already have and be excited for what is to come. Isang dahilan sa ating pagkainip ay ang pananaw na walang nangyayari sa ating buhay, na madalas sa hindi ay hindi naman totoo. Are we there yet? Ang tanong ng marami kapag tayo ay bumabiyahe at pupunta sa malayo. Pagkainip ang umiiral sa kahabaan ng biyahe, samantalang pwede naman nating i-enjoy ang tanawin, ang kwentuhan, ang musikang tumutugtog habang tayo ay naglalakbay. We fail to enjoy the journey because we think that reaching the destination is the only blessing. Maging ang paglalakbay, ang bawat kilometrong dinaraanan natin, ang biyahe papalapit sa ating pupuntahan ay mga pagpapalang pwede nating bilangin at i-enjoy. At panghuli, focus on the reward of waiting. Maraming magagandang bagay ang bunga ng matagal na paghihintay. We wait for 9 months for a beautiful baby to be born. Nag-aaral at naghihintay tayo ng maraming taon bago tayo makaakyat sa entablado para magtapos sa pag-aaral. Naghihintay tayo at nag-iipon ng kapital bago maitayo ang pangarap nating negosyo. Maghihintay ka bago makasakay sa bus o sa LRT o sa FX. Maghihintay ka bago ang una mong huli ng isda. Bahagi ng buhay ang paghihintay. At higit nitong pinatatamis ang bawat tagumpay, pangarap, plano na napapasa atin pagkatapos ng mahabang waiting time. Huwag ka munang umayaw dahil tila walang nangyayari. Tandaan mo, patience always pays off. Walang kalugihan para sa taong marunong maghintay. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
0: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time, from past milestones to present developments. Each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50-kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702DCAS. Mm. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van. Kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow! Yeah.
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
4: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. Hmm. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag.
5: Yes.
4: Sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger, pero yung asawa niya ay listener ng 702DCX. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Nasabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa, hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa boost ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry. No? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin, nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi maraming aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon. Kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Palalawigin po niya. Pauunla rin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po. And salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
0: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atontak na abyan, alas 7:16 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para sa buong adlaw sang Lunes, Hulyo 6, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Para sa aton balita lokal, kooperasyon sa mga barangay sa siyudad sang Coronadal, importante para sa drug-cleared city. Cash incentives para sa mga nagdaog sa Palaro 2026 NSPC kag Festival of Talents, ginpanagtag na. Bahin sang Alunan Avenue sa Coronadal, temporaryong isirado subong adlaw para sa State of the Province address. Kontraktwal nga trabahante na dakpan suno pa sa pagpangawat sang kuryente nga kable sa solar power plant. Lalaki, ginbawian sang kabuhi sa rockfall sa zigzag road sa Banwasang Tiboli. Pila ka lugar sa Saksurgen, apektado sa nga pagbaha kag landslide. 170 ka residente sang Cotabato nakabaton sang masobra 1.7 million pesos livelihood assistance halin sa dole. Sa balita national, GCash ginpanubuan sa 10 pesos ang InstaPay fee sini. Para sa balita international, ginbawian sang kabuhi bangod sa Venezuela quake, naglabot na sa masobra 2,600. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

Ginhatagan pagtagad ni City Mayor Erlinda Araquil ang importansya sang kooperasyon sa mga kapitan sa siyudad sang Coronadal. Agod maangko na ang drug-cleared city kadungan sang ginhiwat nga Final Community-Based Drug Rehabilitation Program o kung CBDRP accreditation. Adlaw sang Webes para sa nabilin nga 15 ka barangay sang siyudad nga gintambungan ni City Local Government Operations Officer Jennifer Fernandez kagsang Department of Health Region 12. Kaangot sini ginawhag sang alkalde ang mga otoridad nga makigbuylog sa lokal nga gobyerno agud maangkon ang nasambit nga tinutuyo. Ang CBDRP accreditation nagapamatuod nga ang mga programa sang lokal nga gobyerno nagagamit sa mga husto nga siyentipiko nga pamaagi nga ginakilala naman sa DOH kag Department of Interior and Local Government. Samtang pwede naman nga malabot sang isa ka barangay o kon banwa ang estado nga drug cleared kun ang ila CBDRP sertipikado kag akreditado. Ang nabilin nga mga barangay naman sa syudad ginpaidalom sa CBDRP accreditation nga ginlakipan sang Assumption, Avancenia, Kakub, Carpenter Hill, Esperanza, GPS, Morales, San Isidro, San Jose, San Roque, Santa Cruz, Zone 1, Zone 2, Zone 3, kag Zone 4. Base sa ginhiwat nga ebaluasyon, kadaman sa mga barangay, gamay lamang ang ginakinahanglan nga dokumento nga ipasa. Sa ginhatagan sang 15 kaadlaw nga margin, agud ini makumpleto kag masumiter. Ginpangunahan naman sang City Anti-Drug Abuse Council o CADAC ang nasambit nga aktibidad na ginpangunahan ni CADAC Action Officer Ray Calanao. Ginpanagtag sang lokal nga gobyerno sang Coronadal ang kabugusan 490,000 pesos nga cash incentives para sa mga nagdaog nga atleta sa Palarong Pambansa 2026, mga nagdaog nga partisipante sa National Schools Press Conference o NSPC kag Festival of Talents. Nahatag na sa mga atleta, partisipante, mga trainers kag coaches ang ginpromesa nga insentibo sang lokal nga gobyerno kadungan sang awarding ceremony adlaw sang Webes sa City Hall lobby sang syudad. Ang nasambit nga balor 266,000 ang ginpain para sa Palaro 2026 nga ginhiwat sa Agusan del Sur. $82,000 naman ang nakadto sa mga trainers sang pencaksilat, wrestling, boxing, kag-archery sang para games. Samtang $36,000 ang ginpain para sa honorarium sang National Festival of Talents na ginhiwat sa Rojas City. Kag $58,000 naman para sa mga nagdaog nga partisipante sang Regional Festival of Talents na ginpatigayon sa Glan Sarangani Province. Samtang $30,000 pesos naman ang ginhatag para sa honorarium sang mga coach kag nagdaog nga partisipante sang NSPC na ginpatigayon sa Ormoc City.

Temporaryo anay nga isirado ang bahin sang Alunan Avenue sa siyudad sang Coronadal, Subong Adlaw, angot sa ipatigayon nga 2026 State of the Province Address o SOPA sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center. Suno sa abiso sang mga otoridad, isirado ang tatlo ka rightmost lane sang Alunan Avenue, humalin sa Jose Rizal Street, tubtob sa Andres Bonifacio Street sa atubangan sang City Health Office. Kung ang direksyon sang mga nagbiyahe halin sa Coronadal padulong sa Banwas sang Banga. Ipatuman ang temporaryo nga pagsirado sang kalsada halin alas 8 sang aga tubtob ala 1 sang hapon agud masiguro ang maayo kagluwas nga patigayon sang State of the Province Address. Ginalaygayan ang mga motorista kag mga pasahero nga magplano sang temprano sa ila biyahe kag magamit sang mga alternatibo nga ruta agun malikawan ang paggutok sang dalagan sang trapiko kag iban pa nga pagkadilatar. Samtang ginauhag man ang publiko nga basahon ang ginpagwa nga executive order kag mga opisyal nga mapa sang ruta agud o para sa kompleto nga impormasyon angot sa mga kalsada nga maapektuhan, schedule sang road closure kag mga alternatibo nga kalsada. Sa dugang pangabalita lokal na dakpan ang isa ka 32 anyos nga kontraktual nga trabahante matapos suno pa ginhana nga ipagwa ang ginkawat nga grounding wire halin sa Tantangan Solar Power Plant Project sa Barangay Magon, Banwas ang Tantangan, adlaw sang Sabado. Ginkilala sang kapulisan ang sospe kay alias Dodoy, isa ka mason kag residente sang Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur. Suno sa report, banda alas 11:40 sang aga sang ginpatigayon ang mandatory frisking o kon inspeksyon sa tanan nga magwa nga trabahante. Sa ginpatigayon nga inspeksyon, na recover suno pa sa sling bag sang suspect ang isa ka rolyo sang aluminum grounding wire nga ginabulubanta nagabalor sang kapinkulang 1,000. Banda alas 2:30 sang hapon, personal nga gindala sang SHE manager sang proyekto kag sang security guard ang suspect sa Tantangan Municipal Police Station. Lakip ang nakumpiskar nga ebidensya. Ginpabalo sa suspect ang iya kinamatarong kag ipaidalom sa physical kag medical examination sunod sa Republic Act 9745 o kunang Anti-Torture Act of 2009. Ginapreparar naman sang Tantangan Municipal Police Station ang kaso nga qualified theft batok sa suspect sa pagpasaka sang kaso sini sa korte. Sa dugang pangabalita lokal, ginbawian sang kabuhi ang isa ka 33 anyos nga lalaki matapos na igo sang bato nga nahulog halin sa higad sang bukid samtang nagabiyahe sa Zigzag Road sa Sitio Spring, Barangay Poblasyon, Banwas sang Tiboli, Biyernes sang hapon. Suno sa mga otoridad, banda alas 4:20 sang hapon, ginaagyan sang biktima ang ruta halin Barangay New Dumangas padulong sa Barangay Poblasyon sakay sang iyang motorsiklo nga Honda CRF 150 sang insigida nga nagaligid ang bato sa pilas nga bahin sang bukid nga nakaigo sa iya ulo. Ginkilala ang biktima kay alias Jelly, isa ka field worker kag residente sang Barangay Dataldlanag sa nasambit nga banwa. Gilayon nga gindala sa Morehouse Mission Hospital apang gindeklarar ini sang doktor nga dead on arrival. Bangod sa insidente, liwat nagpahanumdom ang mga otoridad sa mga motorista nga mangin mahinalungon sa pag-agi sa mga lugar nga may risgo sang rockfall, ilabi na sa panahon sang makusog nga pag-ulan.

0: Sa dugang pangabalita lokal, nagapadayon ang damage assessment sa Office of the Civil Defense o OCD 12 sa mga lugar sa Rehiyon 12 na naapektuhan sang baha kag landslide matapos nga nagbubo ang mabaskog nga pag-ulan. Suno kay OCD 12 Information Officer Ann Santos. Pahayag sini ang mga naglungtad nga flash flood kag landslide sa Barangay Landan kag Maligo sa Banwasang Pulomolok kung sa diin nagalapaw ang tubig sa mga suba kag kanal nga natugas ang pagbaha sa mga kabalayan. Kag pagsulod sang mga sang tubig sa pila ka nagapanguna nga kalsada. Bangon sini may pila man ka pamilya ang temporaryo nga ginbackwit sa mga nagbackwit sa mga evacuation centers para sa ila kaluwasan. Padayon naman ang damage assessment sang OCD 12 sa mga apektado nga lugar samtang nagapadayon ang monitoring sa kondisyon sang panahon kag level sang tubig sa mga suba. Ginalaygayan sang mga otoridad ang publiko nga magpabilin aril o alerto, likawan ang mga delikado nga lugar kag magsunod sa mga abiso sang lokal nga gobyerno agud masiguro ang kaluwasan. Sa dugang pangabalita lokal, nakabaton sang masobra 1.7 million pesos nga livelihood assistance halin sa DOLE sa idalom sang DOLE Integrated Livelihood Program ang kabugusan na 170 ka residente sang probinsya sang Cotabato. Ginpatigayon ang turnover ceremony adlaw sang Webes sa Oval Plaza sa Jensan isip kabahin sang programa sang gobyerno nga may tinutuyo pabakuron ang panginabuhian sang mga trabahante kag mga asosasyon sa komunidad. Naglabot sa masobra 1.7 million pesos ang ginpanagtag sa lima ka asosasyon halin sa Cotabato, lakip ang mga asosasyon sang kababaihan, mga mangunguma, persons with disability kag iban pang organisasyon agud magserbi ini nga o kapital sa ila panginabuhian. Suno sa DOLE, tinutuyo sang programa nga suportahan ang pagpauswag sang panginabuhian sa mga benepisyaryo kag makabulig sa pagpaayo sang ila kita kag panginabuhian.
1: Balita Nasyonal.
0: Nagpanubo na sang transfer fee ang e-wallet nga GCash halin sa 15 pesos nga transfer fee, nagnubo ini sa 10 pesos sa kada InstaPay transaction sugod adlaw sang Biyernes o Sabado. Ini nga pagbag-o nagsunod sa bago nga direktiba sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga nagamando sa mga institusyon nga panubuan ang bayad sa interbank transfers. Wala sang minimum transfer amount kag may limitasyon gihapon ang kada transaksyon tubtob 50,000 pesos. Samtang ang iban nga bangko kag e-wallet kapareho sang Maya, BPI kag RCBC nagdesisyon nga mag-waive kag ginhimo nga libre ang transaksyon sang InstaPay transfer fees para sa ila customers base sa pareho nga pagsulundan sang BSP.
1: Balita sa luwasang pungso. DXKI Balita.
0: Naglabot na sa 2,645 ang tala sa mga ginbawian sang kabuhi sa sunod-sunod o sa gunson nga linog nga nag-igo sa Venezuela sa tung Hunyo 24, sunod sa pinakabago nga opisyal nga datos halin sa gobyerno. Masobra 12,600 katawo naman ang pilason samtang nilibo pa ang padayon nga ginapangita matapos natiphag ang dinosinang building partikular sa baybayon sa probinsya sang La Guardia aminhan nga bahin sang Caracas. Isa ini sa pinakagrabe nga kalamidad nga na experience ran sang Venezuela sa mga nagligad nga dekada kung sa diin nagdeklara ang gobyerno sang state of emergency kag naglunsar sang malaparon nga search and rescue operations. Pila ka pungsod kag international humanitarian organizations naman ang nagpadala sang rescue teams kag bulig para sa mga apektado nga komunidad. Padayon pa sa gihapon nga ginapangita ang mga missing samtang nagadamo ang mga pamilya nga nadulaan sang puluy-an bangod sa malaparon nga damyo sang mga building kag iban pa nga infrastruktura. Suno sa mga otoridad ginaexpektar nga pwede pa magtaas ang tala sa mga ginbawian sang kabuhi samtang nagapadayon ang clearing kag retrieval operations. Amoy ato ang aton paunang mga impormasyon diri sa aton balitaan sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Migo Dave Pestanyo. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ini ang Jessa is Dos DXKI.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: Isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Lunes dira sa imo abyan, Hulyo 6, 2026. Subong adlaw amo ang natalana nga umpisa sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Gani, may special coverage kita nga paghihwaton diri sa FEBC Radio sa programa Oras ng Pilipinas kag karon naman sa hapon sa pagsugod gid sang impeachment trial. This time mag-hook up kita sa aton sister station 702 DZAS para sa special nga episode sang Oras na Pilipinas.
1: Kapito ng umaga.
2: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
3: Oras na, Pilipinas!
4: Ito ang Oras na, yes, FEBC Radio TV, agabay ng sambayanan.
3: Oras na,

0: Isang pinagpalang umaga, mabuting Pilipino! Mabuti naman at magkakasama ulit tayo ngayong Lunes ng umaga sa isa buwan ng Hulyo 2026. Samahan niyo po kami sa makasaysayang araw na ito. Heidi Bernardo Sampang.
1: At ako pa rin ang nagbabalik.
0: Nagbabalik! Welcome back!
1: Salamat.
0: Astorny.
1: Salamat.
0: Jeremiah Belhica.
1: Salamat po at Sister Heidi. Actually, meron akong dala sa'yo from Mongolia.
0: Ano yun?
1: Yung snow, kaso lang at nasa water bottle ko na ngayon.
0: Na-appreciate naman namin.
1: Salamat. Oo. Pero nagulat.
0: Binasalubungan mo kami ng snow.
1: pero totoo ah. Totoo ah. Diyan pala sa Mongolia, which is, hello, meron tayong FEBC Mongolia.
0: Sinubukan mo? Manood, sumilip?
1: Ay, nag-ano ako sa'yo, napapanood ko kayo.
0: Galing.
1: Kapag kasi walang time difference ang Philippines and Mongolia.
0: Ah, pareho lang. Oo. Okay.
1: Pero it's such a beautiful country. Sabi ko nga, sa'yo kanina, 5 times ang land area nila ng Philippines. Pero 3.6 million lang sila.
0: Naku.
1: Mas marami pa ang kabayo. 4 million ang kabayo doon. Seryoso to, ha?
0: Kaya pala nag-sakay ka ng kabayo.
1: Oo. Takoy. Ang daming na-experience. In fact, sabi ko nga, summer ngayon sa kanila. Pero nag-snow siya. So, malamig siya kasi 1,000 feet above sea level sila. Imagine mo, Sister Heidi.
0: Wow, taas
1: and,
0: pala.
1: Taas. Saka kapag sila ay tugatog ng kanilang pag-winter, minsan below 40 degrees.
0: Oh my, negative 40?
1: Yeah, mas malamig para nga daw sa Antarctica minsan. Because yung taas nila.
0: Anong salita sa Mongolia?
1: Meron silang local Mongol language talaga. Pero ang kanilang alphabet, medyo kahawig ng Russia. Kasi sa gitna siya ng Russia at saka China. Pero napakaganda at 4:30 pa lamang ng umaga, tirik na ang
0: may araw na.
1: Araw. Tsaka 9:30 ng gabi ang kanilang sunset.
0: Oy! Ang haba ng araw nila.
1: Kaya nga, pinili nga daw yun ni Genghis Khan na doon itayo dahil ang kanyang lupain dahil ang araw ay matagal.
0: So, ang ginawa mo doon, meron kang pinagsalitaan?
1: Marami akong ginawa. Yes, oo. Uh-huh. So, nagsalita doon. Parang it's a international convention ng mga iba't ibang mga Christian leaders na nanasa ng at pagdi-disciple ng mga nation sa Asia Pacific. So maraming salamat at ako'y na-miss ko ang...
0: Salamat din sa snow na pasalubong mo na nasa water bottle.
1: Nasa water bottle ko. No? So,
0: joke lang po ah.
1: Pero napaka-ano, no? Pero pag-pray natin kasi less than 1% lang ang
0: Christians sa Mongolia.
1: Pero the Lord is really doing something dun sa mga kabataan. And
0: so si Tori may sipang sa mga newfound friends niya doon.
1: Medyo kasi diba? Nakakita siya ng hindi lang yung isang camel na, 'di ba? Pag pumunta ka ng Zoom, minsan may camel. Doon talaga droves. Pagala-gala lang sila ang mga kabayo, camel, goat, and sheep. And napakalaki, no? Ang description ko nga sa kanilang lupain, no? Para kang nasa isang malaking golf course. Kasi green talaga siya.
0: Mm-mm.
1: Kaya ang tawag talaga sa kanila, they have the largest yung greenland, grassland rather, no? Grassland. 80% ay grassland talaga yan.
0: So, yan pala ang greener pasture.
1: Literal.
0: Literal,
1: oo.
0: Sa greener
1: wala
0: pasture.
1: Masyado mga puno, Sister Heidi. Talagang
0: pero grass.
1: Puro grass talaga,
0: talaga
1: siya.
0: Yun yung kinakain ng mga hayop.
1: Kaya ang mga hayop nila, hindi wala ka masyadong...
0: Hindi malnourished.
1: Tsaka hindi siya nakakawan, ha?
0: Oo, malaya. Hinahayaan free as a bird. Ang galing.
1: Kasi ang mga Mongols nga daw, sila ay mga nomadic people. Mm-mm. Ibig sabihin yung pag-alagala rin, ano? Yung ibig sabihin, kasi sinusunda nila ang mga herds.
0: Mm-hmm.
1: So malaya, mamili nga naman ang pinakamagandang mga...

0: Sabi niya, punta ka ng Mongolia. Kala mo naman 15 lang yung pamasahe.
1: Kala mo naman mga ano lang. Picture,
0: visa,
1: ano.
0: May visa,
1: visa
0: ba doon?
1: Free siya.
0: Ah, visa free.
1: Although dadaan ka ng Beijing, para, or yung iba yata, Korea.
0: I see.
1: Sila kasi sa Philippines walang direct flight. Pero sa Beijing naman, wala rin siyang, para may visa free siya for the first 30 days or 45
0: days. Yan. So, welcome back.
1: Salamat.
0: Timing na timing ang pagbabalik mo dahil makasaysayan ang araw na ito. Meron tayong pag-uumpisa ng impeachment trial para sa ating vice-presidente, Sara Duterte Carpio. So yan po ay aabangan ng sambayanan, hindi lang dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, pati yung mga kapilipino natin na patuloy na nagbabantay at sumusubaybay sa mga kaganapan dito sa ating lupang hinirang.
1: At hindi naman puro intense lang ang news at siyempre, congratulate natin ang ating pambansang tennis player. Tennis player.
0: Si Tennis Rodham.
1: Si Alexandra Ayala. Ila. According Ayala. Sa mga foreigners. Alexander Ila.
0: Talaga. Hindi nila ma-pronounce.
1: O kasi nga yung ear daw. Ear. Ear ang basa mo, di ba? Hindi naman ER.
0: Ganon.
1: Kaya basa nila kay Ila. Pero congratulations sa kanya. Napakalaking bagay.
0: Napakahusay.
1: Ang bait talaga ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakaisahan pa din.
0: Yes.
1: Ng mga celebration na ganyan. Ano?
0: Yan. So abangan pa natin yung kanyang patuloy na kampanya dyan sa Wimbledon.
1: Yeah. Round of 16 na siya, Sister Heidi. Ha?
0: Nakuha ngang magtagalog ng Wimbledon.
1: Yung post.
0: Nakita niyo ba yung post official page ng Wimbledon? Nakapag-Tagalog.
1: Tagalog eh. Kasi nakita nila
0: ang solid kasi ng support, di ba? Hindi lang ng mga Pilipino, pati yung ibang mga lahi na mangha.
1: Yeah.
0: Di ba? Talunin mo ba naman yung defending champion?
1: Yan.
0: Di ba?
1: Tsaka ano ha, I think talagang Alex talaga has become the main draw talaga sa Wimbledon. And doon pa lang sa kanyang mga conferences, press conference sa mga pre-tournament. Sa kanya talaga ang pinakamaraming views. Almost times 5 ang dami ng...
0: Parang ano, no? Manny Pacquiao. Well-loved kahit ng iba't ibang lahi.
1: Oh,
0: diba?
1: Kaya,
0: so, go, Alex.
1: Tsaka napaka, ano niya, sumagot sa mga interview.
0: Tapos yung roots niya, diba? Proud siya na maging Pinay.
1: Filipina.
0: Yeah, no? Yes. Thank you, Alex.
1: Congratulations. And bukas yata, no?
0: Yung sunod susunod na laban. Niya. Yan. So, sige po. At dito naman sa Oras na Pilipinas, ay hindi lang tayo sa agapay ng sambayanan na susubaybayan. Nakatutok din, Pastor Ni, ang ating mga regional stations. So, nagbibigay pugay tayo sa ating mga kaagapay sa 1143 DZMR Isabela. Shout out din sa ating mga kaagapay sa CARE 104.3 The Way Bicol, sa 1197 DXFE Davao, sa 1062 DXKI Coronadal, at sa 1116 DXAS Zamboanga. Siyempre, nasusubaybayan din ang Oras na Pilipinas sa ating Facebook Live. Shout out din sa ating mga kaagapay sa YouTube channel. Gayon din naman sa GCTV sa channel 185 sa Signal TV.
2: Thank you very much.
0: Sa mga kaagapay dating nakatutok pa rin sa radio at PM radios.
3: Happy listening.
0: Gayon din sa ating radio app.
2: Hello po.
0: At sa mga nasa biyahe.
2: Take care.
0: God bless you. Ang ating pong mga ka-team positive, nandito na ang ating maaasahang co-pilot si Reggie Villena. Nakatayo.
4: Reggie sa control. Salamat po.
0: Maraming salamat din kay Lourdes Magtunaw.
5: Magkasama mo si Tessa, never kang mag-iisa.
0: Gayon din naman sa tulong ni Phil Lagtapon.
6: Phil Lagtapon, ready in action.
0: Ni Shekinah Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: At ni Shaira Gabornes.
8: Rise and shine with Shy.
0: Sa ating RTV, bising-busy rin si Angelica Calaya.
9: Aagapayan ka, kaibigan.
0: And shout out din sa ating engineering at Bukawet Tech people.
3: No problem.
0: Yan ang ating mga ka-team positive sa inyo ang oras na Pilipinas ngayong Monday hanggang 8:25. Kaya bago naman tayo magbalitaan at magtalakayan, narito muna ang napakaganda at napapanahong pa

0: Alala galing sa mayamang aklat ng kawikaan.
1: Kawikaan, kayamanan.
2: Kawikaan, kayamanan.
0: Pag-aralan po natin Proverbs 28 verse 13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
3: Yan, ganda. Napapanahon nito, no? Mm-hmm. Dahil hindi lang dahil sa impeachment proceeding, pero sa napakadaming mga nangyari sa ating bansa, no? Sa English, ang sinabi, whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Na yan, no? So, ang nagkukubli ng kanyang sala, ano ba ibig sabihin nagkukubli? Ito yung nagtatago, no?
0: No?
3: Yung nagtatago ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. And kadalasan, sinasabi nga, may mga tao na could be sorry, not because they are sorry dahil nagkamali sila, but they are sorry dahil nahuli sila.
0: Ah, diba? Nabuking.
3: I'm sorry because I got caught, no? And at kaya nga it talks about ang isa sa mga original na reaction talaga ng taong nagkakasala.
0: Mm-mm.
3: Katulad ng nakita natin sa Garden of Eden, na kung saan ang tao ay pinagtakpan, no, si Adam at si Eve pinagtakpan ng kanilang kahubaran.
0: Mm-mm.
3: Sa Panginoon at sila'y nahihiya.
0: Mm-mm.
3: At ito yung tinatawag na shame, no? At kaya ang sinasabi na ang pagtukubli ay ito pala ay baliktad ang nangyayari. Ito ay hindi nakakaginhawa. Kasi may something talaga sa psyche ng tao na alam mo pag nagkamali ka, dapat mahiya ka.
0: Mm-hmm.
3: Kaya nga sinabi na ating Pangulo, mahiya naman kayo.
0: Mm-hmm.
3: Diba? Pero ang extreme opposite naman kasi ng pagkahiya is yung talagang na nagkakaroon ka na ng seared conscience.
0: Mm-hmm.
3: No, yung ibig sabihin yung callous conscience na pag wala
0: manhid
3: nang
0: ka na, hindi ka na tinatablan.
3: Kaya nga may word sa Pilipino na walang hiya, di ba? Mm-hmm. Walang hiya ka. Ibig sabihin, tama yung sinabi mo, Sister Heidi, yung hindi mo na nararamdaman.
0: Mm-hmm.
3: O wala ka ng pakils.
0: Kapalmuks.
3: Kapalmuks.
0: Oo, pasensya
3: na.
0: Pasensya po sa mga terms. Pero yan ang
3: ibig sabihin talaga, no? Na parang walang hiya.
0: Pag,
3: kaya parang demeaning yung word na walang hiya. Ibig sabihin parang wala ka ng konsensya. No? Pero kapag dumarating talaga ang Panginoon sa buhay natin, ang isa sa unang-unang ginagawa na to is it really reveals to us ang ating pagkakamali. No? Nare-reveal pa lang ha, yung gano'n natin kasama. Kapag nakikita natin ang kabutihan at yung kabanalan ng Panginoon. Mm-hmm. Kaya nga, ang pagtatago ng kasalanan, nagdadala daw ng pagkaalipin, ano? Pero yung pag-amin, nagdadala naman ng kalayaan.
0: Mm-hmm.
3: No? Yung pag-amin natin, una, pag-amin natin sa Panginoon, pag-amin natin sa sarili natin, at pag-amin natin dun sa mga nagawa natin ng kasalanan. Pero yung pangalawa, no, hindi sapat yung pag-amin, ano? Kailangan yung may pagtalikod rin. No, kasi pero hindi mo matatalikuran ng kasalanan mo nang hindi mo naman inaamin na talaga.
0: Kasi yun talaga yung first step para gumaling ka.
3: Yeah.
0: Alamin mo kung ano muna yung sakit mo.
3: Mm-hmm.
0: Tsaka palang susunod, di ba, kung paano ka gagamutin.
3: Kano
0: diba?
3: Ka gagamutin?
0: Ang hirap mong gamot, di ba?
3: Mahirap nga daw gisingin ang gising.
0: Mm-mm.
3: Ibig sabihin, kung tingin mo naman na wala kang kasalanan, bakit ako magbabago?
0: Mm-mm.
3: Pero once the Lord shows us na hindi, ang basihan mo hindi yung ibang tao, ang kabanalan mo, eh mas mabuti kasi ako sa kanila, Lord. Sabi Lord, hindi. Ako ang batayan mo, ang aking panuntunan. And then, doon sa panuntunan na yan, alam natin na hindi tayo papasa. Pero when we see that, that's the time na nakikita natin ating pagkakamali, inaamin natin, tinatalikuran natin, pero ito maganda, no? Pero ang Diyos mismo ay laging handang magbigay ng habag sa pusong nagsisisi. Kaya nga sinasabi, ngunit ang kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob sa isang taong nagsisisi.
0: Kahahabagan,
3: no?
0: Ng Diyos.
3: Kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. The Lord will never turn back or turn away someone na talagang nagsisisi sa kanyang pagkakasala. And napakaganda na to, no? Para sa amin na who's been yung family namin has been in the rehab, no? Lalo ng aking late mother. 30 years kaming nasa drug rehabilitation ministry, no? At ang isa sa mga fundamental step niyan, eh talagang tanggapin unang-una noong taong nalulong sa matinding droga o kung anumang addiction na hindi ka biktima kaya ka napunta dyan. Maraming dahilan. Maaring naghiwalay ang magulang mo, hindi ka binigyan ng tamang attention. Subalit, bandang huli, you really made a choice. In the same way, yung mga family members, tanggapin din na may contribution din ako. And that's the time na nagsisimula ang
0: healing
3: ng Panginoon.
0: And recovery.
3: Yes. Diba? So, Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabangan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
0: Yan. Time check natin, 7:26 ng umaga. Tuloy-tuloy po ang oras na Pilipinas mula sa inyong FEBC Radio TV. At para lang sa mga kaagapay natin dito sa Metro Manila, mag-public service muna tayo. Checkin natin ngayon ang daloy ng trapiko habang rush hour at nagkukumahog na hindi mahuli sa pinapasukan ang bawat isa.
4: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
5: Oras na, Pilipinas! Ronda, Kalsada!
6: MNN Metro Manila Development Authority.
7: Charlie Nozares.
0: Hello Sir Charlie, good morning, happy Monday!
8: Yes, happy Monday and good morning din kahiti at Attorney Jeremiah. Ganun din po sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, unay muna nating baybay nitong southbound din ng EDSA na kung saan mula po dyan na sa may Bonifacio Monumento Circle ay mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Bagong Baryo. At masusundan po yan na pagdating na ng Kaingin, moderate traffic yan hanggang makarating naman ng Bansalangin. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dito pa lamang sa may bago dumating ng West Avenue patungo naman ng MRT North Avenue Station. At muling babagal ang daloy ng traffic dyan na po sa may Timog flyover at tuloy-tuloy yan hanggang makarating naman ng Connecticut. Moderate to heavy traffic din paakyat ng Ortiga sa flyover hanggang sa may Shaw Boulevard. Ganun din po dito sa may Guadalupe, mabagal na ang daloy ng traffic patungo naman ng Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan na pagdating na po dyan na sa may Malibay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may Park Avenue may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. At masusundan po yan dito na sa may Magallanes sa flyover. At ang apektado ng pagbagal dyan, yung mga nagagaling ng South Luzon Expressway patungo ng EDSA at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderately moving na lang pagkatawid ng Guadalupe Bridge hanggang dyan po yan sa may Reliance bago naman po mag Shaw Boulevard Tunnel. And after ng Shaw Boulevard Tunnel sa may gate rin ng Camp Aguinaldo, may konting build-up din po sa daloy ng traffic hanggang bago dumating or umakyat ng Santola na flyover. At masusundan na lamang po yan na pagsapit na dyan sa may Bagong Baryo sa Caloocan, may pagbagal ding nararanasan hanggang dyan po yan sa may MCU. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula dyan sa may Capitol Hills, moderately moving hanggang sa may Nawasa. At muli tayo makakaranasan ng pagbagal pagbaba ng C5 Libby sa flyover all the way to Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranasan rin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ang Bagong Ilog. At ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Sa may Commonwealth Avenue naman, yung mga nanggagaling ng Fairview ay apektado na rin simula po dyan sa may bahagi ng Regalado Highway. Mabagal na po yan at tuloy-tuloy hanggang sa may Doña Carmen. At masusundan yan pagdating dito sa may Diliman Doctors. Mabagal din ang daloy.